0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare hawe ki pa malo re Tonga tope ko fripo mo dalal mo ngongo a ho tu opre lulu ko ni wo fulo a ko si wa fe wa no. O ku tu ta wa dai na be foki e fa ile pa ia ki nga hi fa nga mari fe nga we aki pe mo fa i green pe be fok mo fa i fa polit kare fo o go ni ko asimai ko opportunity. O to e wi ke ia ho ful ma o ki a ho fili fa le area ta uni ka ku kamata pe ke fa ha la noia pe fe fe o ka fie ma o ke fai ha fenga o e a ke fatu hapule ka anga fo o o ange ko yana e hoko i e fili fare area foka mui mui ko fi fili e ko ni pe fe fe ha fenga maari e fa i reipa o ka pau e fenga o e a ki pe moi green pe moi opportunity kana pe he takia e fa i reipa Chris Hipkins o teki ke fa tala noia ki e fa i ko e te nau fenga o e a ki nau kei nofo pe i hono foka le rei o e nau campaign i ko e o e ahoni i kai ko ia pe ka uke ia i pe moi fenga maari e ke tok fai ha tala no i ha o ki he taimi ko ia. O kia i ha hoha a ki he mafola a e mofi uto pe o ku ui he ni i hia ko e menino kōkasi i he i o tau kakai pasifiki ko ia kutuku mai ai e whakatokanga ia ko eni ki o tau ngahi whaamiri ko ui pe ko e tau tuu lawea ngofua ke maha ki pipihi ko eni pe mo whakatu tāmaki he o ku ne whakamana mana i e ia a e malu o e tau nofo he ngahi a honi. O kutuunga a e ui ko eni ia hiri e whakaha ko mate hawhiwhine ta ua ua me feitu waikato ko Kaila te wano Greensill. Na o mai palofesa Diane Sika Baotonu ko e Deputy Vice Chancellor Pasifiki ia me University ko o Otako penane pehe ko e mahaki ko e ni ai mofi utope ko e menina ko kasi o kuwawe a ene pipihi mwene mafola i sino e tokotaha. I kai ko ia peka nane pefoko ko tu lawe angofua ma upea kai Pasifiki ia mo kakai Mauri i hono whakahoa atu ke kakai kehe i he fonuani. Pea pehe foki ki he whaahinga koe ku mo ua i halanga mānawa pe o kue sia koe uhi koe i whitapaka. Me he kautaha whakatotolo koe au whapaanga he pureanga koe PHF Science. O na pē na tōlia koe toko hongo fulu i he toko whātaha koe ni o ngahi keisi i menino kōkasi ai kuna ngā ue muia koe kakai Pasifiki. Kua ia i ha toko taha fo ou i he lakanga komisiona koe ia ki he whānau. Pea o ku whakamāwhana foki koe ne loto aki ke ngā ue vāofi mo i ngahi ngā ue anga koe o tauhi ki he whānau Pasifiki. Ko Jane Searle na e ngā ue tau e hiva ko pule lahi ia ke taha e ngai sevesi ke Child Matters pe na e ngā ue tau lahi foki i hewa ngā ue koe pule anga ke Child Protection Polis whakatotolo mo e loea tau kapo loea taratala aki. O kune tau mua ke o hake a reo o e ngahi potu ngā ue Pasifiki pe mo e kautaki ke nau lava o poupou mo tokoni ki he ngahi whāmiri. Kuo fotu e ngai wharemaha ki ha uoti makehi ka tiki nau tolu koe umo ua he fulu ko e whainga pe ke whakawhetaula ki i ai fulu ke tauni. O whakataha whakaaho ai kautaki ia ke lava o rewa i mo mapurei ai mahaki koe nita tō te fito i whakatoke lau koe o Nusilani. I he wike ua kuhirina i longa e toe lahiange ai whahinga koe o na umo ua i he fulu. Na e pehe he taki ia o e proklama mo uilerei koe ni ki he Taimi Winter ko Chris Laurie. O kuhinga ahano whakatuu o e uoti fulu ko uhi koe Taimi koe pehe ko hiko e taimi pehe ni ou atoe pipihi atu ki hani ihi kehe. Lo tonko iangu mahino mai foki a ngahi whakamatala iana e tānaki. O kukaua e wike ku o si ia. Ia wike kovi mo oni i he puke mo mo ua ko ia i he fulu mo ria ki ako. Pese te hongo fulu o e taimi ako ia na e more he wike ku o si ko e uhi pe koe fulu. Pena e pehea he palesteni ko e o kaupure ako anusilani Jason Miles. Na e pau ke toi ue i mo ngahi polokalama ako ia ko e uhi ko e lahi e puke a e whanau mo e kau fai ako. Kuo whakaanga i he paremia koe o Vanuatu, a hono tukuange mo whakamore more i he palestini Vanuatu ia e toko tolu, hiriko ia, na e whakamo ua ki nao tolu he whakamao anga, koe kau pao si i ke whanau i iki. Na e tuku atu he whare whakafunua ia koe o Vanuatu, a e whakatau atai nai o e toko tolu ni he mahina kua si. E tau kua si na ne whaifoki mua mea tatau ki a toko fitu ngu fulltup. Koe uipe koe launga e kakai, na ne whakafoki aia e ne tuutu ni mo kore whakamore more ki kakai o pehe na e hala a hono whare ia. Hiriko ia, i he whinga atu ke whaiha ane lau ke toko tolu koe ni na nehanga whaka mori mori i o kui kai tari mai. Ko whaai he pare mia wanu atu ia, e hanga he ne pure a ngāo wakai i ai mawhai koe ni o palesteni. Na ko whainga maari e ni ke toko whaka au fuli ai mawhai koe ia mea te ia. Whaka o sipe, na e behe whai ako koe ia o pereki David Rennie, o ku ne tui, o ku māu e ne ti mia ke hu atu o tari ai pore koe ia o e tua koe ni. Pe oku neongo I eia, oku fau ange, ai porea koe ni, I he taulaki koe he World Cup. Kamata ai fe ahui fo, o singa wike koe me imuan, pe a koe ngahi tesi e fa ke fa hoko I South Africa. Ka tanga pio ngong kuko oku mai makitatole hako ni koe flipa modulalo, tu a fat.
0: Listen to 531 VI wherever you are, on the iHeart Radio app.

0: si fonga mata ngo fia or fa ula mai le tongo pe no fa fonga mai le peselea taula ia so sei mo mo le mai tato taimi sur minute le valu le o mafuta mai le tato malo le tato por kalame o le fa tana no anga fa pitoa o le tato malo le sunga i le fa ia onga le fionga ma tua faiva o le tua fa ia fiu le tu funga semo o le fionga le prestene a le fa la puptonga o le fa ngasa i au kilani e ia tia u le avatele fa feloa ia i la fionga i le tua faiva po la fionga for prestene stene fanga sa ya ukilani la fetela inga fiu le nea fiafi mele umaya se umaya fi umaya
1: ya pa talo fatu to filau ya olo e tu le foe ya po va va lu foe lo to va se tolu ya mauso a pasara lau ma lo so i fuo maruia
0: ya langi e mama
1: sa talo foe le pa fonga ta po e sa moa Ya, ele le vai ngale fiafi. Ya, isu ngai fa fe ngai nga, mese sa mo pot poto.
0: Yeah.
1: O ela volo ma wol ni. Pasa ngale fiafi ya, ma lor soy fu manuia.
0: Alo. Lange mama e la o fionga al prestene. O le fanga sa ya o kilani la usunga el faya. O ngale fionga ma tu o faiva. Ua mai tala o lea na fa atinoina se tasi o vaenga. O le au au nanga le whangasā i le tanga ngana ae a le tā mawina o tā mesina pe o na iaile tau vanga la unga wha le tau sanga a le wha la poptonga se i sau no ia ia pole a se se wha mtalanga pupu se background o lea vaenga ia ae mai se foi o le si masani ia le o tatou tau sanga le na whai ai ia a mole lava lau sunga
1: Ya faftai to filau yo ngale to to ali ole fut nei ole fam mo fam sala sa fatino re nei ya ole etu sale ole ole final ole national
0: oh ah
1: ole national sa fatino le so nei ya sa awai ya tato suita va my Christchurch
0: ya
1: ya ele ya se sui mai le tato motu malulu e tenine ya ele ya ya le Yes, sui mai le sunga a whamsanga malana whanau. Ia, ai ona o marulu.
0: Mani,
1: ia. Ia, ana whao, i malana whao, malana tau whanoi. Ia, e sui mai Wellingtone, ia Hamilton.
0: Mani. Ia,
1: ai peo le tele au tātou Christchurch, ma ukilani le sa... sa whaatumuri eire mau, ta sa moe la sona nei, tau whilau.
0: Kei mana, ia. Mālo, i whaiva whaatino ina. Ia, e meise o lea tā pena mai o le whaiva, o le whangasā o au. Ia, o lena malanga mai. Ia, se tu atu nea wanoa e tola o lau mai e lau fionga. Ia, i unga. Ia, e meise fo i suafo o lātou sa whaapeon whaamanu e ina matau wā. Ai moli atu le whaafetai. Moli atu le mātou whaamalo e lau fionga. Ai meise sui uma le whangasā sa whaapea o na malanga mai. Ia, malango lango le nei whaamoe moe tāua.
1: Ai. Ia, whaftai tō whilau mō le whaftsini. O le tau wanga, e se fō tau wanga le tau sanga.
0: Mani
1: e. E sui aia ne le stala. Ia, e sui o sui o alo mo whanau i sa tau wapā. Ia, a mata mar tau sanga lima. Sa ia pā ia tau sanga sifur mar tolu. Ia, o le tau sanga lima, e o le tau sanga sifur mar tolu o rona winga. Ia, e whaisito a tele ono se fulu ia tamaki tau vaile ne yaso.
0: Wow.
1: Ia, o le tūlanga nasa ia ia le tau wanga le ne yaso. Ia, te a ere whaafa to a uma.
0: Ta alo whai. Mahalo.
1: Ia, ona o le tau whai ai wha sa fuore taimi. Ina ia, maua pea ia wanoa ona ia lo mo whanau. Ia, tātou o le lava papale ai.
0: Mani, mani.
1: Lava pale ale tu langa e tau nao ia ta tau walanga ia e tau fun ta tu onsa ia na yalung fa nau ia walanga ele mfa inu papea tu ame ai ma li li se i tau te tau vai sta biti tau sang fo o na ua uti uti le taim a tal tonu ia nai ma tua ma nai tua a sina sina ia eze fo le sang sang i sa mai tau wina le Ia, ia le tiri tira wa nasa, ia wa salo te longa te ua ozi taimi e se ngia le tūlanga o whamsino.
0: Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, Mana ya amata mai famsino.
1: Ya o tatu famsino a to filau o tatu pa nga masani. Mm. Ol tatu famsino mo morsunga ya Irene a Roti Paleai.
0: Mane.
1: Ya pole o le director Sasia.
0: Sasia.
1: Ya pole li facilitator for.
0: Ya.
1: Ya o tatu famsino lo na lua ya o le sunga. Ya o sunga le ya se yuli sa ve se yuli. Leofo a Tony Pesta. Ya le te lua nga lue.
0: Ol fa Tony ol pokalame samo.
1: Ya Tony ol pokalame. Ya
0: mani.
1: Ya martato fam sino lo notolu ya lesa ya ele sunga. Ya le utele le va ongongo a sipi ma atulilo. Ya maile. Tangal wanga le tumotul pasifika pol MPP. Ya na fuela una le uta a fer tu la ngai famsino ya na fuela sa si si le isu me apesta ile ya tu me ase yuli il tu la nga fu isaye ai na to alo bulu ol fengta yo ta ulang sorry ole ole fengta yo ya fa ya si fengta ole ole fu ni ole ta ubang ona oko oko se au le lei
0: ta penanga
1: lo ta penanga oka ta penanga na ya lo mafa nau ya utelo fo ya na to fo lo pulo ina ham sino ya o alu le as ya le fa mo fi ya le fa ma tu ulo la tu teng ya on ya ina ya uli ma sa le fa mo mo ana ya lo mafa nau ya tu langa na la sa ye le cha banga ni la a tu fi lau pe ona fa sin ya ya fo ni e to fitu ya to fitu tau sang lima Ya mane mawa e alesa ye to sang sfumar to was fumar tas.
0: Wow.
1: Ya la na na ya lo mafa na usa. Ya sa ye il fa la nga ma ya le ile to wanga le to tala nga sa mo. O le tu la nga le fin a to filau ya le fin male o to sang le nei.
0: Ya
1: O le manutina to sang le ya le sa fa nga al fang sa. Ya eh tapena ya
0: fuma mai bonga
1: ah fuma mai bonga de tele
0: mun gere nu mana ya ya
1: ole tu langa le na le sa yel ta wanga na
0: paftai ya sai sa no ia ya la tau na mau fai longa
1: ya ya fa mo mole e pe ana fo ya tu to fila una fo sa fa fo ngam si si la ya ya se yuli ya so ngai ta ya pesta Pengen tahu cello voisa ai ya wa ya na titilo vo ya wa ya mo vo ya if I vo fa machine al mesa wa ya otomatu u mai o sai o sa fa machine vo ila
0: mani
1: ya mani vo ya mato o mato vo sa fa machine in ya ai ona u ala tongia ya sunga fa machine ya sa mato filfilia
0: mani
1: ya Alesa ya ta ito foi mana tichiro mala ufa msino o kasi au le leyo ta penanga na ifa msino
0: mani
1: ya ele ta la fanga le le mu o mani va
0: mani
1: a to no fo ya ise ya ta ita ye mala ufa no longo ta si ya il pole afa maka fo ya wa le ni afa maka ya u la tichiro ya ya ta si ya ile lu maka ese ese ya ya Ya utelo nga pe tasia afa petolim lo no inga lima maka ese ese mal tulanga mo mo na tulanga lima
0: ole
1: inga na ola fam tulanga ya ele taito o na te matima tulanga fo iwa o ya lo la tu tu mfai
0: ani
1: ole tausa nga lima la ya ole sa tula e mal te maita i o Shanora to malatai ya mala onga flat bush ya o ye le sa tulanga tolu Ya ole tulanga lua sa tutusar to lua ya ole sungale ya Gina Serena Marina ya malia on aule leile o Finlayson Park
0: mai
1: Manrewa to lua la tulanga lua ole tulanga lua sunga ya TJ Soloi ya maile le ongale i le west te kura o pātiki Rosebank ia a le tūranga momua ia na tūla i mai ele sunga ia Ivana Fearofai
0: nice malo
1: ia lea ongale i Robertson Road mangili ia o la tūna na mauta lautongi e le tūranga momua o le tūru ia e telo e wha masino ata tū e mua u ma alo ma
0: whanga nala nala sa ole
1: go alo pūlo e le ei masela unga e tasi e na wha le tūngu ia sa mawa e umata penanga na yalo mafana

0: Kua mai Robertson Road. Ia maritulanga mua ia sa tula i maile sunga ia Joshua Famuana mai papa tue tue nof.
1: Wanaia.
0: Ia. Ole tulanga... Ole tatou tau sanga fitu. Ole tau sanga fitu. Ia ole esa... Tulanga tolu le sunga ia Roman Gabriel Tasila Fonoti. Mai Finlayson.
1: Mane.
0: Ia tulanga lua o le sunga ia Dora Maria Auvele ia mai Mangere East. Ia ma tulanga mua o le lateri ia Sikenu Filippo Simi mai Finlayson Park.
1: Mane, ia.
0: Ia o le tausanga walu. Ia sa tulanga tolu le ia sunga ia Angel Maaseia mai Ferguson Intermediate.
1: Mane, ia.
0: Ia tulanga lua le sunga ia fina au tanga waia mai Sutton Park. Ia mare tulanga mua mua o le tamaita ile o Patrick Masoe Uber. Ia mai Mangere East.
1: Naya.
0: Ia tatu o mai le vaenga mua mua. Oh, sorry, le vaenga matatua ia po le kolisi, po le high school.
1: Ia
0: o le tau sanga iwa. Masenga iwa. Ia o le esa... Tula e mele sunga ya Angela le numero lua. Ia ai sweet pia le sunga ya David au vele mai di la sau.
1: Ngana ya.
0: Ia. Ale fenga ta ia ole. Ia ole. Ta wanga wolo. Mana ifo ia ia langa ufa masino ia ua. Wala ba fulu la tu tu fa ma la tu yo
1: e fa mani
0: ta ta ya ya tu la ngo ngai me ani ni ye va ai nei ta mai ya ai mo le fulu fa ta nei fa ma sino ya on ta sang sang as fulu lua ta sang as fulu lua
1: ei
0: ya o le sa tu la email sung ya numero tol o le Sarafina Ngali ia mai Christchurch.
1: Ia. Mana ia.
0: Ia ole tu lua ole a fo inei. Ole sia vea Atkins. Ia mai le te haikura o Kiwa, numara lua. Ia a pena suipi a foi, te ara Thai College. Ia o tala whālu teru. Ia o ia lesa mokore tūranga mō mua tau sangas furu lua. Ia lau mai lole tau sangas sumar tūru.
1: O whea mai tau e ia ne mua mua na tūranga
0: sumar. A pēa Christchurch, Te Ara Thai College.
1: Te Ara Thai, oh yes, yeah, maa, ai,
0: Ia a o lona tōru fō ila Christchurch, ili la Christchurch Adventist School. Ali parisi as fitu.
1: Kai maa,
0: nai. Ia o le tau sangas sumar tūru. Ia o lesa numero tolu waile sunga ia Sean Sao. Ia mai te haikura o Kiwa. Ia tulanga lua ia sunga ia te wila tunganga mai South and Cross i Mangele. Ia ai a fuonei. Ia ai tulanga mumua ia whale valu sia tu mai Hamilton.
1: Oi sole.
0: Ia.
1: Vana ia tele.
0: Asa ia ila tofi lausa ia ima le sa ima le tauanga fualea le saunia
1: ia
0: fafuse ia e te le taapena ise ele te le taapena fafuse ia ta tolunga le
1: mana ia na faila le maenganda
0: eo e sa faila e tauanga alfanau. Ia, e se vole maa lia wa la tō topic la la avi ai. Ia, ole a pōngi, ole AI. Ta i
1: maana ia.
0: Ole AI, ia, sa siri po ila el sunga sa umalae i yalopu whanau. Ia, po lea se la tō se la tō whira ngalo le AI. Ia, po lea se mea le leia. O aini o nei tū le leia. Aini fu ini o nei tū wha le tōn. Ia, mana ia, ia, tau noa ngā aruma whānau. Ia, o fiu fu e tari e, i mana tu ona i aruma whānau. Ia, o tā in whale e tu, o mana ia, whare tau angale, mana ia, whare koe ngā tauku. Ia, whaike, ia, whina ngā lor tangata, whaike, ia,
1: ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,
0: Mana ya, mana ya, yo lantu fa, ya ngal AI, or tu le AI,

0: soani ya ilancho ya onga
1: ani
0: ya ya en fa mali vo ya ya sa no anga sun ya salva o sila le asi ma ya ore le college ya ve mai o ya ya na tele fa onga ina se ai lango ye ele le ro no ma fo fa ya le su lango na le le ve mai ya sun ya salva o ya ya ole ai ai ai onga ya ro mo fa no ai ya le le no fa onga
1: sa mana
0: ya awu ko ni uta tu fa ang lango lango tele le ai ya awai ai si le fiel le ya awai
1: ya
0: Sa. Ski fil ya fa ya ongole ai let so mo en ta so mo lo es ai mo me apen. E ongole ai mo ai ai kia mai si me. Ah. Ya mi si tengo fungo research. Ah, what ai ai ai.
1: Yeah.
0: Ah, no fa research a lo fa na what to make.
1: Yeah.
0: Yeah. Pa wal mi ngal fa fa mo le pule point. I want ya mo ya.
1: Ya nga. Ya nga. Ya nga. Ya
0: nga. Ya nga. Ya nga. Ya nga. Ya nga. Ya nga. Ya nga. Ya nga. Ya nga.
1: Ya
0: nga. Ya nga. Ya nga. Ya
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Man, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Tau langa le saunia. Tau langa le saunia.
1: Mana ya. Malo. Ewa vaya chayere ose oswafa ye chau tato mai chau dia. Ole anga ipe la vai lumana. Ah. Ite aso chau murmuri ya ipe. Fa mormole la un. Na ofion al presten. Pe umana emisi mari vose nga se furu masutas.
0: Ia. Or se furu. Yes.
1: Ia. Fa mormole. Ia.
0: Ia. Or se furu. Ia. Ia. Ia. Or se furu.
1: Yeah.
0: Yeah. Also, oh yes. Or the fuller song. Yeah. Roseanne. Fat Matuainu.
1: Yeah.
0: Yeah. Number two.
1: Yeah.
0: Yeah. Number two. Yes. Oh, Mariah Fuata. My Te Aratai College.
1: Man. I just saw Te Aratai. Ah.
0: Yeah.
1: My Christ.
0: Yeah. And number one. Muailo. Let's talk about Taile. Oh, Angelica Taylor. My Mangele College.
1: Oh, it's malo.
0: Yeah. Ole. Or is full maritas. Or lewa ya ule.
1: Yeah.
0: Or lewa ya ule risau. Or risau. Or full maritas. Or le mawa numera.
1: Eh.
0: Ya ele o ele o manin.
1: They're fine.
0: O sunga e fatu walu po sini mai te haikura, haikura o kiwa.
1: Ah.
0: Ia, o lesi te maitai o Pearl Mumuta mai te Aratai College. Mai, i Christchurch, I think, Christchurch. Ia, mai te maitai o Saralei Maleko, Mareko, mai Kelston Girls College. Ia, o la tuna le sa tau vai, le tau sanga tumatasi.
1: O te haikura lau sunga le ri whaiaonga, po lau fiume yeah. Preston e whangasa au kilani. O le James Cook le a high school le sa a, ala lato yeah. Ingoa fau le wa iai,
0: yes.
1: Te haikura a kiwa. Yes. Ah.
0: Yeah.
1: O le mala mala mata tau community mala mala whafonga anga sa mo nefia. Ah.
0: Yeah.
1: Mane. Ah.
0: Sa o le tau moanga. Yeah. If I try our law for in the name, so obviously, you know, I'm not to find a solo paper, climb and find out. Yeah, Natalie says, if I am of my or a Angalesa James Cook, yeah, there was we are nailing one there, Maori. Yeah, sorry,
1: Matang of
0: here,
1: only see only if I phone a voice Samoa. Ole sa mo tunen sa wa ti ara tai mai kalai ste ya ai mai se voi hamilton ah
0: hamilton
1: ne no mai ama
0: e mare wanting Tony.
1: Okay. E mare. Tai mana ya. Yeah.
0: Mai ile ai le ai se vi.
1: La mua
0: wanting Tony sa e mare sui wanting Tony. Ya ona yo tatu sui na o mai o Christchurch o wanting Tony e am Hamilton.
1: Tai mana ya.
0: Ya ai ponga ya o te longa an fa pe o mai ya.
1: Ya
0: Tony.
1: Ya
0: lo no venga pe tale o no la fai.
1: Yeah, ose afoi. Ose me to atup. Yeah, wani malo lola fionga af masanga se bai atu fa funga nga sa. Ile bahenga. Ah, tingale mau le lo man malulu.
0: Yeah,
1: ai tau va la ba ya. Yeah, ole foringa foi ole botu sakti. Foringa foi ole se bai atu fa funga nga sa mo. Nei o tato ma fa pea. Ole nei au kilani le. Ile le mama fi nau foi ya. Yeah, oh.
0: E sa le tala ula wanga to mate le tu mama ina for the
1: side. Ya ole nganga faftai. Ole mala ole nganga e fia fa ma popo. Ah, malanga ma mai. Ah, vi ele li. Ya de u fa fonga sa mo. Pe ona fa fonga mai to tau futola ula mai na era fionga presidente au kilani le sa tali malo. Ele fa moe moe ole finals. Ya ata ole finals. Ya dena sa no. Ele fa ngofi. Ya ele tau fa ngofi. Ya na le o sa ilia i au no. Ah, ya ole atu no ato. Ya ale la wa fa ale on fa ilo. Ya vi ene li. Ah, ole mata ngofi. Ole fa long long ato. As a full tassi lay 13. Ah, long knowing all of us are telling now, I'll find you. We are all.
0: Yeah.
1: Vani.
0: Pe ona esa uno le es full tasi ya lo mo fanno ole ya 30. Ya ole ma wa ai awa pe esa.
1: Yeah.
0: E fa sta e fo le le foto ma la ma. Wa esa tu pa il feeling ya le mo ma. Ya mes po ile ya le foto ma la ma. Ya e mai na ya lo mo fanno. Se io mai da se wa pe ya o Christ te ma ma ma Hamilton ma Wellington ma shunle ye matani ye olo la tu wa ye sa sa fayer ta wanga le high school awa pi ar tela ta tu ni ta wanga le fam sa ole le lima ma le valu
1: ni ma le valu
0: ya pesa e pita ya na we si si le moto fa fo ye sorry e sa sorry ale al komisia ne ya ta tu high school ma ne ya o kilani ya e mo le fo fa ta in foto ma la ma a wo bo vo ndia vo no wa o me ta un fai e mai mai nei fa na uma ma lo fo
1: ye ma lo e fa tas
0: Iyo, mga lufatas. I faswa lo lang chaufo. Magwala ko no i faswa. Ima, may siya tapu e awa. O na ibe uma. Ia ala na faya tatu tau wanga ma ia alfangsa. Ima ia tapu e pere nga ngana. Tapu e pere nga ngana. Ia ase pori mawa e. Ole tulanga la yai. E pe na forasa nga e te faafonga yai. Nga forasa faafonga isi yu. E te magwina i ala nga upu me ape na i ala nga ufa ingofi a ole tino atoa ole tautalanga a na yalong whanau i upu fa ingofi e matima inga i a tatata i tonu ole manu lau ti ese le maana i amale au le leo ta ape na ngalong whanau au tu haftai fo i nei matua
1: maani
0: e haftai fo aptua i nei matua asisi la yei ato fila wane leila Sa abi foi lá o pastai na tua asin sina, your grandparent. Na tua a.
1: Yeah,
0: if malo lo what to it up, you want. Ola sa la tu foi el fai var fe po. Ye pati pati mata po ia lo, ila no fai var mo fa no. Par ma na ye foi ia, na fai a onga foi sa ia. Ye wa elim foi no otu na na ma tua. Ye na fai a onga pule a onga. Ye ola tua ia lo on fa malu malu e mesele. Ma valua mana i mātua. Ia wāle tāpena i nau alo mawhānau. Au le i ar pāk moe moe.
1: Nau ai sao noa. O le fi au fori nā nea fiafi. O le wha mālo i mātua. Ia ma mātua o sinisina. E wha peo na fono wha pi i atuai. Le sao noa ngā la fionga i re. Presidente o whangasai au kilani o le Natali mālo i a whangasā o au le nei aso. ia awalo tasa ilinga malo sa mo pe na fa fonga yel ta mfainga halon fa nau malanga mau mai le motu saute ole la mo Hamilton ia tu fa tasim fa nau mai au kila ia ale a no am fa ya onga mamatua e fai fua tātou faiwa i alea e hono wha api e tua i sa unoanga la fionga presene mōli atu wha malo ia ia au ta fe fe e i le mimita o nai mātua ah le wha alongo atu le wha anau o tau te tala mai se tulo ah malo wha aftai ia le te wawa ai atu le matango fio o le tau mufai o al Friston ah mai Manreu ah
0: Manreu
1: oh so
0: ele tu mama yo ile ele pichole Manreu ah ya wa ele ngata inga ya Afristen au i fo i i fin lesen ma ma ya ya ok se au le ma
1: no fa tai fa ya ma wa nei le wa to ma ya isi au ah ol fa ya au ala to angai Ah, ilalo le tuai pe ona se tu lo fo ya ya upu mana. Ya, ele o ato ma ya o nga ya a fa ya la mo ele o fa ya o nga. Ya ele o ta wa la wa o nga.
0: E mole, e mana ye fo el belo e sa no e tu fila. A wa na isia o pe fo le mato wa o nga. Na ye na ma na ye mato ta mati na o ta wa vale original. Ah. Ya I big tie ya ole o ngata si foi ole ya la seta la ole tau la ulfa mo mo ile top 5 ah I did it on pe na sa uno I did it on sa ya ya
1: ya ya se si se si por kalame ya la uma o ngana sa hawai
0: oi ah
1: yo ya wa la to uma na na velo aso
0: yo
1: ah ya a se fa malu si au foi nga luenga fa fa pe a fa ya onga ma matu ya ya va to em fa manatu ina ya to anga pe fa yesidi ah I wonder sa un mata ilalo malo fastai
0: Kami mau ilung malah jadi pada dua malah jod.
1: Nah lah, awal saya ingat Novi. Ah, ini saya banyak kali secara umai membawa yang malah ibu. Ma Hamilton, ah,
0: ya,
1: ya, oje, elo fat, walu le aso, o fat peo na efe angai mal fat moe moe er tato watunu, ya, wa ole wa sao noa, ya, ole finals, ale, ele neita usanga, ya, meise ole sa tato, ya, yu malava, meise e fotua ma lama, ole fat la putonga, fa ya onga o kolisi, ma o lungo lo fat peo na, tau tua ina, le tato ngangana, ma fat Via Lely, tu atu neva noa e fai sau sau noanga faiu e fa mai ala i o tata noanga malo fa alo alo lava
0: ia, fa stai tu filau te onga le tu ali mole ava noa ia, ele aia le umano ta fa soa ma ne fo il fa soa fa ala wi loa ele ia mani malo le atu nua wa langa o mende i taunu fa i loa ia le tu langa o loo iei ia ta pelanga e mesio na yalum fa na utu nua wa onga e mesio le tapu eino le tatu ngana sa angua o le si awala lea ia e tapu e ai pea ia le ngana sa amoe ati e mesio na yalum fa na wolo soifua i nei usila e mesio nei fafu ia awa o tatu wa o tatu wa e tapu eina o matua ia le tatu ngā lua ngai fefata se o matua ma whanau e mesio na i kalesia ili pitola au fu e na iau ala au fai ngā lua ngā tofi e le tua ia e mesio le tatu o na i tatu community ia ai e tau peo na fai lua mana ia fu i leo mau le vando mala au mai fata lau mai lau lau fionga a tofi lau e mesio fu i le sunga ia sa vea ia po sunga ia sa iuni Ya mo ina ye mo ta tu fa so ya le pe long long pu ya li o malu le tu nu ya wal ta tu pitula a wo fa wa o ta tu ngalu ngale lu su ngo fo imba ngalu ngal fa ya ma ta tu wale ta tu ba lu mo ta tu ya ai pe ta ya o le sa ta ta no fo i wa o fo le sa ve ma fa m si no le fa ng sa ya so ma ba ya o no o te lo le pisi ma le tu lang ya o le ya no fo le su ya ai ta tu tu ngalu lu pe ya ma lu pe wa ta tu el tu ngalu nga yo ta lu ngo lu el ta lu ngo lu ya mana tu ai pe ta tu ya le ta tu to fi mo ta tu ti te ya el ta pu ai no le ta tu ng sa mo wa na ya no fa na wo lo ya mo le 12 tai 5 tai te le la 5 tai fo ina ma tu sa ya ila so na le la Yeah, onai pule a onga, yeah, I miss po yo pune lua o tai tai yo unite, yeah, miss him maluman ma ABS so fo ya on. Yeah, miss him malu ma tua, ma tua sa nga patia. Yeah, sa va va lua fo nei fo ya on. Yeah, wal tong fing ol fa mo mo fa now.
1: Tai.
0: Yeah, na le Paulo se fa mtalanga to filau. Yeah, yeah. Ta tu ti folung ai pe.
1: Yeah, felo ai pe. Yeah, ole mato fa tai mal fa malo. Yeah, I miss a foi or tapo inga fai fai pe. Our five to sung I fai on, I le fai ngofio to five. Yeah, mau pe, yeah. Ala o pe lo sa. Yeah, ya tele pe le. Le ia wale. Le fa pe on tapena pena fa nau mole lumana. I miss a ole te maluina o ta me sina ma ta nga tau sili ta nga ngana pe o na tau fi ai mga lulu e ai le mala po tonga fangasa ia fi ia pe le tua tau faiva ma ua pe le malosi ia ano fa pe le tua di lingi ia e fa manuianga ia fo ari tino le malosi tino le ma fo fau e sili le anganga ia wal tau tau ina o sa mua ma o te roa ia la tau faiva ma tau finga ia Fafta ya lo fangia de tua ne afiaf ma wa se fanga malo longa filemu ya alu lo e faisa o malo longa wa alu le aso e tele a un archo waiga ya tai se au sa mo
0: ya ma wa ni manu ye o mo lava ma tue na tu fila
1: ah ya
0: ma ni ta tu tu te fai o wa ta tu o tu nu mar community
1: ya amen ne lava ya soy foi ma ya manu ye ne afiaf
0: Yeah,
1: thank you. Faftai tele lava. Faftai. Yeah, faftai. Yeah, soifua. Soifua, yeah. Il nasa moa. Ia ole finals le nao le tau vanga faiu. Ia al tato fangasal, fa la putonga fa ya onga ya wawina ngana sa moa ya te roa. Peon tau fafonga mai le sa tali malo tu matie. Ole a fionga le tai taifono, ole fangasal ya ukilani. Ia awa fo ile iunga. Ole fa moe moe sa alo atu iai. Ia le fa la po tonga le to sanga ia me se foi fi fa malor ta to fa tonu le sunga se yuli sa ve le o fotone pe sta le sa la tongia e ave ma fa masino ia sa la to fa masino ina ia le cha vanga ma lo fa tai ia o me uma o fai o me uma o ma fai na fai ia fo ile le tua ia na to finga ia le pesele e ta pena mai le sita to por kalame ia awala u fa sa sa ngal ne fiafi

0: e ma fai ona fa pe o le kampeteni a wa olo o ia fa foina ia se masini tele lava o lo fe ave a ia so i fua to tele o le matu o faiva i faiva tau fe malanga inga o le tau tua lotu o le fare tu o ti a kono ia pe se fea ma naia Josefa Moananu a fionga e to a ono la alo ma o lo ngā rulua i le Ekalesia AOG i mata ngofie i Mount Wellington i Aukilani ma o ia foi o se fai a o ngā sosā i le Ekalesia o na tua a o lonta ma o le afionga i a tui maunga pō tau lua mai whangafau ma lona tina o mā sae sae a o le langi a siata e li apo leo whafonga Samoa e lau a fionga le kapeteni. Nisi o whamtalanga o lau sunga. Hei sei whamtala mai. O ai filomena a fionga.
1: Pafetai lava amo le whafesini. O loo ingoa filomena a fionga. Ia a o loo ingoa sa o whanau mo wola mai nila langi. Ia o filomena tui maunga po. Mai ire sita mai nuu ale sa e ta ua o whangafau. A fai e tisila fia sa mata i tai ma fale lima. Ia o si o mata o nuu la na fa ta wa e ba o nuu na e nuu. Ia. Ma fa a lalo la.
0: Malo fa aftai. Ia, ia wa o sa va ia yo lau mua o sa boa. Ah, ia ta fa au pe ta ua le ta botu ta te o mai ai vai atu fa funga anga sa boa. Ia, tu sala na so i fua i fanga fau.
1: Io e fa pe na lava, do fa na wa lava i fanga fau mo wola e ai lava.
0: Ba ya onga ya i se vai.
1: Io e sa wa onga i la i le nu ule o fale a lupo tai. O lo wola nga a toa no wa onga i na i tau bo sa i fale a lupo.
0: Ma ne.
1: Ia ina wo o lola i lunga i form. Io e na wo o lola i lunga i form 3. Ia ona o saurole lea onga fo ilia maa tau lotu pope lava i longo i purotu i sa kutu la fai.
0: Mana ia.
1: Ia. Mo i nala sa faa i uma ma ia ia oa onga peita i ele i uma. Ai ua toi faa i uma i nei ni usila. I tau sanga i lua i toi faa lau tele i lo umana malamu. I le tau sanga la lea i afe iwa si te lau fitu sunu ma leonu. Ia na o tau nu uma i loi ni usila. Mo oa onga i loa i o Tahu College. Mo tau sanga e lua. E tolu tau sanga no sau te a o ngai peitai. Na ole lua. Ai wo uma natu lo le tau sanga le afe se lau fitu suru marvan. Ma te tau lo na su esa o ngai lua. O te a lofa ina yo uma atua. I sa mua.
0: Ma di. O mena eskolo sipi mai. Na maule ava noa sa ua ya o ngai.
1: Pa tai mo fa siri le ai ele o se skola sipi mana tua fo le tai mina la sa fai su enga mo cha mai ti e fia o mai ya o mai ni usila ya ole na la sa u laki mai ya
0: na ya o mai ya
1: no sa u rolea o wa o mai lo io e o sa u rolea o wa o mai lo ne
0: ma na ya io sko sipi ya wa le na ya o mai le to fia fia fa na una su ya le na ya o mai ah ta to fo ila ya wa ta la sa bo o fale a lupo e oso ai aile la, pe ngoto aile la, ia o tala fa mamai. Wa eisi o pito ai le i tausia le pito lea. Ah, e, o tala yeah. fa mai ore la umua a le o sa o fale a lupo. O lea sa uma fau fau ia i le sa unua. Yeah.
1: Iyo, e sa o le lei lava na fa amataranga, fale a lupo se nu ua la, longo longo a fo i, i ala nga upu fa sa mo o maua mai ai, ia wa o ova aile mea lea o le lo tia i puava e ma pui fanga dele ia e sao le lei lava le pito le o puava so lava ia e tio oro i resi tuna i luta na e tau o fanga dele ia e malu lava le sam e te leva ai ia se i se so o le sam ia ma tere la male i tu la na le fa apea i oso ma iai la e sao anga i tu futa a foi ia o mea uma lava le na ia e o le tingi le anga fole ye le tsa wai tingi lao ya ye maunga nai ya ana nai utsa nai fare a lupo yo tsulanga vai o moso ya ombe uma lava na nai wo utsa lo ai le tsai mino tsa onga fare an
0: fafetai
1: o se nu uma nai ya do none none ma nai ya tsa fanga ya pe tsa ya wa fa ina le tsai mio fo lo sunan
0: e pafitai ia le o ta marmala matua e ta ita ia o ta matua e ta toa i role me ia ia ia e luti e pua va e mapu i fangalele fafitai le te le o ta maua inga ia lea sa ea o ngai sa vai ia o a e kolisi a longo i pulotu na e o maila ia su e au mai e au mai kolisi a o tahuhu o lea sa o experience ia o ngai ia Ah, sei va e tu asatia la ile homesick walena matua e tu e fia fo ia e la mua ma me o masani ai ah au le asa va ai fa le chama titi ya onga i tonu wa wa onga sa so le lele so tanga mai le longo i pulotu e o ta hu
1: Ah, China mo fa fa si. Yo, il la na va ai ni na va i China. Il fa ngo fi e fo ya o tu pulan. Ma wa oina. Yo sa o lo la va sa so solo le le mai la va la wa wa o mai. Na ya. Di sa mo. Se yo o mai la va. O mai la va fo i nei. Yo tau. Ya o lai fi o lo lo ana mala mala ma fo ya le ngis. Wa o ma tau wa o mai longo pro tu. Ya sa chele la va ina. Fa o ngale ngana pe o tsani ya tau po sa. Ya manisi la va fa ya o ma sa pa langi. Saya ya cha upisi ko ai na vai tsai ya ta se saula ine ine usila na vai tsai ya ya so ta fefe ya wa cha ma san ni lava fo bisi ya lava wala ma upu fai mo fie fa peretani ya ya ema fai ya ona cha mala malamba ile ya wa onga ine ine usila na vai tsai mi fai mo fie ele che chele chele le te amio le anga male manisi me wa tupu ine vai cha
0: chele o fa fita u bs s ah le wa o mo me vai cha Ah, yeah. Le vai tau na o le fitu e fulu. Fitu ono. To a mae a lea o le don rates foi lea le vai tau na. Oro o ia ianga i don rates le taimi na. Ah, in e New Zealand.
1: Yeah, api. Ioi, api na la, vane la usau noa.
0: Na mawai la oe pe leana sa oe male le iau pepa.
1: Iyo e no sau la bau ya inei oyo e te sau no mai e time ro cha no fu mau. Iya. Mana chua la le fa ya chu sa sau le cholu chau sang o ma lo le lua chau sang. Iya. Ya o mana chu chu tie fu sa mo. Ai na ya ila le le fa le ton. O na le la le o ma wa sa uno fu mau. O fu ya fa nga wen. Iya. Ai che iro le vai che mi na le fit to biva. A o fa sa la mai lo e pale mai do miron mo hospital sa mai tia o mai fia pa time eu acho e fai capati fo ia a mai
0: e tai man na
1: o wa no no eu o wa no no di wa wa de sa dia o wa o sa mai tia o mai le so no fo ma e tai ya ni ia na lo lo o fai mai lo immigration ya tia a fai ele ma wa sa unga lo mai ni usila ya o to fo i sa mo ai tia o to fai mai le si option a ma wa sa unga lo nga e mana o mia se tusi mai fai fai nga gwe nga malo pepa tsong e iro a ai ya ole wa ma wala nga gwe nga wa tipi la tax ya ole ala le nano uno fo no fo ya ni fai mai dai miro mo o tai mi uma o te pasi ai fai mai dia o te fa fe tai ile pure na pure ile na vai tai
0: ko
1: ai lo uno fo ma a ma wa ma wa mai lo ma le tusi ya wa lo avele immigration ya so nai fai no fi na na avatu wa o information ni stamp lo ala ma lo passport ya wa e no fo ma ya o saulo i fafo o vivi ile ali fa tsai o le tsadi ala wa o ni usila
0: ma ya
1: a ma tsai lo ma lo ma la uno fo ma ya o la unga we nga mo mo la bala ba ten o fa ya tsuna wa o nga yo tsau na no fa manu ya ina o na ma lo school si e ma tsa o puno le typing o na tsua fo na le typing o se sawa la ilo ngai puro tsu ya o ma o la mtsa o pule na a bia wa sa sa wa o ya ma tso no lo tso le tsabi o tso sa wa la ni usi lo fi fi ya ya ni tsa u ku da ya ina wa pasi ya lo skuski o la nga ro nga mo mo la ina wa mo la uno fo mau ya fi se la wa se fu o fa nga go nga lo le ministry of transport e ki street ile city ya o fa mai bo lo skuski ya wa ma na o dia le tata entry e tsaimi na ya mo le electric data processing ya e enter on my systems o sala tsanga tsaya u lava vale lungo awa ya o tsaimi na e sele le traffic ese el avanga ye traffic officers
0: vale.
1: ese policeman
0: yeah
1: ya usala o nainga lo traffic ya le sa ufainga gwe ngai the ministry of transport
0: mana
1: yes fu sa sanga ufainga gwe ngai ya aina wo lo fo ina wa kai ainga ya wa wa ese fo suing o le olanga ya na umai lo lo le ministry of transport ya auto ya lo lo le New Zealand Post na fo Victoria Street ya mole soki na lava fo yo medi nga nwenga ne sa pins lava la nga nwenga ile ba aino le mafana ya nga de po ya ai saule tama ya o e fa pena su ya ona o ba ba aino le mafana
0: malo
1: ya na wa ya wa ya yo ara dia ya o mai lo lava i high pro mo cho ya fo i le New Zealand Post ai che lo fa manu ya ina o le lua fe skurwan wa ya ya o tu ai si Yeah, so so second in charge, supervisor saya. Iyo, ya mana cua lah. Orang dua masih fipo. Ya wal of family sama orang ay. Ya, orang mele ya ye tu low lawa low tu malah. Orang mele ya ye cemau malah fajar tu awal wajar. Awal si fiau ya.
0: Iyo.
1: Ele wajar tau. Ya orang suka sama orang dua ngau. Ya oleh ala la dia. Sofilau au chai mi o che fiar wa ya o che va ai la va ta por que casi ne ye fiar wa ilo ni awal o le la ai ti o chino che ne inicia ma sai na ye fiar wa ya au fa ya o ta fa ye ma fa ye ne cha ma ai chino yo na me la le ma fa ya
0: ma ni
1: ya o le na le na ai lo o no o waru lo wa fe sur ma ya ma o fia fia lo a bea o ma ave pas ai o le ala na va ve ai o na ma wa la o ma ve ave pas sta ma wa fo i le chai mi o te ona ai se taxi.
0: Sa, ah, okay.
1: Iwai tai ni ae nā o tau whare ainga. No o manatu. E te tau ona iai se si extra income. Mōre ma ainga. No walo ai fo ia rea tau ma whare. Whare ora i sene ave taxi. Ia no walo o whainga rea ngala tampani i rea Eastern Texas i hawe. No ulo ai rea se e senga. Olo uti ima aina. E maua uma ala tampani i rea tupe. O fa apea lo. E te tau ana whaisa uta avale.
0: Mane.
1: Ia ole ala la lea na maua. Uta avale la lea. Au le weekend wa mama loro ya umfailo no was the weekend time ni nacho fila o kale tu pele le
0: ya
1: ta sir po ti halwa la sto na ai mawala wono sela ya o se tu pele na mawa a wa fa da love o me fa ya ainga so sa o lo ole na o lo ole na na na na ta inga ya cha u ya u te fi na wa u ya ya wona ma ti ba lo ainga
0: Malo.
1: Mi ale na sa o fa ya na va tai. E o ina ma fa nga do. Ai ai male taxi re tu tu. Amana o mi se tu pe fa na vela.
0: Ye
1: fa i ona tsa o so ai na po ma wa ma ye tu pe. O lo na nga nga tso fi la lo sta unu ma ni o sila. O o sta nga tsa fi na. O se fia fia fo ine o challenge. E lo
0: tsa
1: wa lo o langa. Ya ya a wa nei ma wa e lo a inga se ma se ma tiva. A ia ma wa lo fa na tso tongi pirio a onga. Ia ma ma wa fia fia. Ya
0: o sia fa so atu na to oka oka ze tamawa inga wa watalei loa wa tau mai i tau mai i le mata ngo fio lo fa so o le au nga tonu le o tato por o le tato por kalame o le falea onga o le lumanai o le falea onga na e ui mai ai e se va ai ai e sau a mai fa fau e sau Tau mai i, nei mau mea e finau, mau alo nofu mau, ala te lai titi se tu lou, e le, ah, le sau e sa ili malo, sau e sa ili malo, finau, finau, ole, le ala utao o mai nete, wa apa atu le por kalame, ona ole aunga le por kalame, ole pati pati e o faiva, o lupe fa alele a Samoa, olo tu mati e alato au au nanga, Ya wa apa tu la tato por kalame. O le ufo le tato por kalame. Ile tete leo nei pasi o lo e fe avea ia. Ai mai se. O lunga ole social media Facebook. O lo e fa soa mai ai. O lo e fa soa mai ai. O kale matango fie leana a apa tu el tato por kalame. E me ere loto. Re vava ai atu. Ah, ele nei pasi te lele te fe avea ia. Ah, lela wae fa mtala mai, le awala na e o ina. Ai, maise o le tele o isi fa manianga pio na e fa so mai. Mawa lola le pasi. E tapo teka, pasi le, e ti e lesi pasi, lungo lesi pasi. Ah, le utato mala malama umai ai, e fe avea. E te le pala aire taimi le fe toso a e nei pasi. Joy did see a loud tongue at a long old
1: pass. Eo, if I have a child, I'm more facile, no matter what matter training, it passes light. Yea, I know all the time you find my roller company. Yea, what town matter was surely class four. My class four. Yea, what I move out to my other passage telling it. Yes, I am for the fifth year, Jack, I ought to toy my natural mouth for a pair. I am. Oi, a fire no sound to fee now, what I have a passio animal for a fit year. Yes, I ought to be all the time. If I may supervise a child with young boys, so ill class four. Yea, the time me and over there, I pass in a double decker. Oi, for a pair, oi, yea, all the sour lad. Yea, I was our Indian, I found half in it. Oi, oh, I am.
0: Emiliona yeah. Miliona fe malanga inga pasi. Ah, Emiliona ma Miliona iri tau sanga. Ah, ya, yeah, ole mea na na lua tuailo ma fau fau ya te oese tulo. Uo vava ayat, uo waile to tele nisi o tatou ave pasi. E o oi tulanga faapea. Ah, ole ae, ele to tele fo inta mai tai. Ah, ma tulanga faapea. Ya, yeah, ah, ole uo o e wailo ae nalo ula vale. Ah, every what that open is is yeah I ole toa le roto ole winga le upu la vale ah le toa sa it
1: sauni leila
0: yeah eh
1: is oi to filau
0: yeah sauno
1: oi ole peilavan sauno ma io mia uma le se faia le fatu ah toa lo cha roto awa sa te pala ai yeah na ai pala ai lo Ya wa ile o lo lunga il fa man yang ale tu ai a tu ala ba lo lo tu ma ai fa tu tu ile tu e tema faya ya e tema faya la ba me u ma pe ara fion ale tu e tema faya me u ma il fa tsasi mai ole di
0: ma ne ya ta to e foi te isi ai tu a ya le ala na su e se ana ma na fina ngalo ai u ma tu ai te su e mai inusila
1: ya fa tsai na ba mo fa te si Ole tala moni lava sa o faya yo ma tu wa le chimile wa chele no mai ma ifa fo tu wa ngane ai na ole tu on wa fo i ma wa o lo uso wa sa fo ila ine lo uso no faya le na yo ma tu le ai o o tia o ma sa mo ma su ai sa ma nga e chau si ai o bua ya ole tala ne ta tu ma tu ai fai mai de ai o to fa na u tini ya yo to wo fa fo su ai to lu ma na i ma to ma nu ya ole tala ne la u tsa man fa ma ya cha o tele la va o va ai ya Ya o fa pa o popo mai i se si ai. Ya male fa no ano la ya pe o le ala le na la ya na tu le mai ya o lo tsa mai nei ni usila. Ya fa mai o te sa we tu ai so ma na manu ya. Ya e mai se lava tsa tsou na va nei o fa na u tsini. Pe e mana na o lava tsa tsou ma tu ai o mai fa fo. E su ai manu ya o ne tsa tsou o la polonga. Inisi ai ngai sa mo. Ya mar fa no ano la va fa tsai.
0: O tsa tsou e to tele le mamalo le atunu o lo fa mo i mai lau saunoanga mo le finangalo matua e mana o e o mai sa ili manuia ia le na e sau e ora hu lua tau sanga wa e manatu e te alu te fai ngā luenga alanga e le no fuma e sa ili e alu
1: yeah.
0: Le fale mai pa lo le fina ia yeah. I ulo yeah. Na maua upepa yeah. No fuma o le ala stala si au tamai na ua maua lo upepa no fuma
1: Ia na masua i faafetai mai si o tamam fai mai ia ole mea na sa umana o ai. Ia e nofo lava ina ini usila. E su elele ye so a inga. Ia awa fia fia lava si o tamam fai mai. Ia ola na tatalo fo ile ile atua. Ia maua so pepa o te nofo maua ina ini usila.
0: Ai sila sila.
1: Ia lea la watania ilo atala si o tamam.
0: Ia. Po oloa la si o tamal te leo le pasi le te kapeteni ya ima fe ave ai. Ah.
1: Ya pe asirsila mai oi ya yo so filau na mali usio chama le selau ba sfur mal tasi wa ino fainga alwe mal ba sfu oi le fitu ba ya e mali usio chama le ba tasi wa sa ola u fai unga na fai wa ma wa ya tau sanga e tolu u fainga alwe nga o tau sia isio chama ai mai ma we pe ana fa ape o soi fu ma si u cha mai nei vai chai o che anu la vai mai sa mo e mai fa chi chi e la pas
0: ele ele chi chi le ele le le matango fio lo fa so ia wa o o moi mi singa ia matua po le ale cho finga po le ale a wala e mawai le soi fu manuia Ah, ya, o mea umai ana moe michi ai matua ina iyo mai saili manuia. Saili manuia. Ya, lea lawa isa ulo manino lawa ile tulanga lea. E maua tufo ilo si ufufonga. Ya, ustangata finau. Ya, o lesi vaenga taua. Taua lea nganu samu. Fai maile sasi o fai feau. Le sunga ya... Le ua tea si o ufai langi lana. Fo launga. Fai mai. E... E lua me au mai e Samoa o lana anga nuu ma lana tapua inga. Ah, i rea ma ua atu tato pepa whamtalanga o lau sunga o le wharetua o le ti akono. Ah, o loo whapea. I le nei vai tau o le whaingata o le soifuanga a leva vai atu e fai e pe o le selo e atu e malanga atu i South Auckland i tai i Key Street o le lotolotoi o le ore tau langa o au kilani. Ia, madea, ili soifuanga lea, o lea sau fautuanga, o lea sau experience, ili tau singa, a mese ale loto ia fia fia. Ah.
1: Ioi. Pa, tai lava to fila. Ioi, o lo lava tali to nunga, wa tei lava poi una esila fia. O lea tata to te, o lava i loto ia sa uma, ia mo ufa longo fo ia uia, i de to me tau ino la fio ma pa ia lea tua, lau fo i au auna, le au auna o lo umadu ea i le sunga le toa ina ia ma ta fara le sa, ma fale tua ia ele tine, le AOG ma Wellington. Ia, e te le ase fa ma lo si au, e maua mai ei tonu le, o loto ma a wai so o se mea. Aia te a ulava ia ma lo ulava anganga fare tina. O lo tafi na ulava. Mana tu o tato ulava o tina. Ele ele ia ele ain. O tato foi o tina. Ele angai.
0: Vale.
1: Bea an ufa yatu na utau. Nuk mai ni usila mo uvava. Ai lava ui e lo ain. Ele e ai ma se teini. Mai o le tau sanga le ne tau fila u ato. Ele lima suhuro u tau sanga.
0: Wow.
1: Nago ona o wau mau ne ni usila.
0: Malo.
1: Ufa yatu na usau rufitu ono. Le ua ruafero ono. Lima suhuro i tau sanga. Ai ua fas huru mana varu tau sanga. O unga lua i tutono ni usila.
0: Mani.
1: Tau sanga uma neina ufai ngaru ngai. Ele e iai me se tau sanga. Lai faa fonga le atua ila utala ni. Ele e iai me se tau sanga o wola isi unemployment benefit. Ele e pe ona ufai atu a o malo lo mai ona ufai li ai. Tave ala uma tene ti libu. Ia na ona uma ya otoyan. Otoyan. A ole tele fo yo tain. E tele ina chai lua unga duema. Ona ole nganga e ya cha pe on ufaya o te fi na o te musu o te aisi ya tu le ma le a pe o mai la ufa na wa ma na o se mea e se tupe ya pe ya no ufaya o la o ma wenga na ma ma fo fo sa fai na la fo no wan fai la o text ya e pura sai di time on weekend a wo mai lo wa ma lo ya ma ne fo ya wa no text ma wa mai na extra money e o fo la le time la le nei time la le nei le o fo ma lo lo mai ile ile Auckland Transport O le wa lua neyo wa yaso malolo. A o lea e faile le mea foile e tau o le Upa Eats and Doa Dash. Ia lea na o te ma a o malolo yo yo e. A o malolo yo waso of. Ia. Wa ma ofo ima ta ma a ingai faile fo ilia e tufa e tufi mai. Ma na ia e pai pai lunga le awala. Ia. E so so an ia i fo. O a wele mena o nbele o le nofo nofo le fare reise ngai lua ngai fai. Ia a wana o te fai o le upa fo ila ma le doa. Ma le ia le upa. Wa lima nei tau sanga o fai. A wawa tu fai ngā ruenga ta ati a le upa ye le fai au te malo loro yo yaso e lua fa. Ya o sofo ile upa ilunga le awana ya mo maisina lua se lau tom se lau. Ya fai ya ile a mea male a mea. E o o mea le taimini nei.
0: Malo.
1: Ya foila wo o malo lo fa. Pena o le au malo lo e enjoy la retirement. Ya le maua mai foila u imeri. Ile kampani ile a le stage coach
0: in
1: name memory ala ko mena o mia mai ile so so ani ona ye inicio a be passes team leader la wo fa sa fa ngalo ngai la la wa ta to lo wo ma lo lo le ala wa o mai email o tia wa to so so ani le be ma
0: lo
1: ya o ma ya le ala te fa mo mo fa ya fa ta fa ta li on sai mai se yo ma lo lo a to no por masina fo ya wo to ya wa to to ave pas
0: ma lo
1: ya male iyo we male anga aya cha ola chali na cho cho ali olo cha fi nau
0: mali
1: nau lava ma ta ta ma fa mana tua fi nau ma cha wi ya yang ale lei mai le tua ma fo ai mai le ma ngui ya yo lima
0: amen aya
1: cha cho fa pala pala ma fa ye ma fa pe wa le lava le chai mi wa le ya ya ele ma fa yo na lo fa mai le tua aya lo fa mai le tua ina wa ever ai mai wa e tu lai ma e savani fa atino lenga lwe ma lo e mana wa ya o sia fa tu atu na ne ya fi fi
0: Walo, wachalinga fia longo lava nea fiafi, le mata ngofie, angi angi pea oe okale maana yole, ole olofale aonga. Ae mana tua foile a upu, foile a maasani ya lea wata mai fai mai. Ole fale aonga, oi nae maua mai ai, ole ainga. O anga luenga na yono matua na fai.
1: Pafetai lava, o matua, ole langa luenga lava, ole fatu ainga
0: mali
1: ta sale le la sama ola matu ainga sa moi fatu anga a tonu fo fa fonga mai fo ina matu no ole fa fa i ole matu ainga ainga sa fai ku sa tano sa ye fo ina matu o nga ka popo va ne la fa fo anga sa moi na mate ya e fa solo watu ainga e watu le popo e tao ya e mau mai fo ina selen ya sa ye fo ina man fanga o i pa popo sa tama a inga lava na yo ma tu ai na vai tain le le le yo fa to anga ya ma mia uma lava fa anga na ma mia uma lava e sa le chele ai fa mo mo ma fa fo na vai tain ya a sa nga due ma no si lava na yo ma tu ile fa tu ai pale ta mo fa nga lava ma tu ai nga ya man wi ya
0: ore fa tu ra le an to to ya le e u uma langa ma ma mai ai ole fa le a onga mo le fata i ta inga na au mai. Ah, ia, yeah, leo mai. Ia, yeah. Ole tala tonu na ole tato sa ini ngā malo. Ua e fa matala. Ah, fa fonga sa amoa. Ia, yeah, fa ngalo soifua tautua. Ia, yeah, e fa peai. Ia, yeah, sila fa fonga sa amoa. Ole tato faiva na olo fainei. Ai malo to fa. Malo le. Malo le to anga. Malo le toa. Le fati noina. Olena fa pelo ma fofau. So how does menna relax? If I fena relax le peace your low soifu. Ya I long at fie malolo. A malolo le tele meta una fai. Ah.
1: Ioi. Ya sabe le la fa lem fai on tato malolo. Pe tato va va ya tu mi on tato ai na tawon fa le ya. Ya mai se la va na ya tato fa na.
0: Ole fe ole fe au tele foi le wa e legacy le wa mo moli atu mo ne si au fa na se tu lo ia ma tu langa fa pena wa malama lava i fa fonga nga sa mo le tele o cha mau ai nga wa fa so mai ai ma lo fa tai ma lo le usta i ma tua e tau tala ma le fa alo alo tau tala ma le aba ile fa fonga fo ia atula toa ma matua Samoa ile ile tato moe mitinga o loo faya nei marisa ili nga malo ia leva vai atu fa fonga fonga atu Samoa ele ole yunga le ole fa mtalanga ole la au o atu stage coach
1: ioi ole mea nale
0: ole ale si mele toi ole valele
1: ya so filan mai ma uela va pena fa pe ai ma fai ona toy vi wani tu ro tao langa tsala vo fa ko tsa tso ya ve tso ya no mai mea uma na ya pe tsa ya le ai o tsa tso le wa le le anga na fo le o le wa tsa tso du ngol ya fa tsa tsa ni tsa i fo la
0: awa ya
1: ma le o tsa fa fe tsai la va
0: Pafetai.
1: To fi lau. Ua ona suna le ona utau sanga. Ai olo o whalo o ina, pea lo o mano si o te aru, pea o te whai ngā duenga.
0: Malo, malo le. Malo le wha malo si au. Malo lo sau no manino. Ia wala na e ui mai ai. Ele, ele fesili ngia e telefoi ni wha fi tauli. Sa wha pea ona fitai ai. Ai ole anganga fia fia, malo wha soa mai, ia male taritonu. You can do it. Ah, le e mauatu. Le e mauatu. E la walunga umai mea uma. Ah, po le a le fai ngatā. A le to le loto e mfai na fai. Ah, peo na fautua mai le le tuspa ia peo na saunoa o le ala le si mea olo e sila sila ia ilumana ia
1: pafutai amul fafisiri ia ole si noa mea ole awava ai atu iai ia ole alu lo explore the world
0: nice ia
1: Yeah. Ai o mai le vala au ma faanga sa so ni la lo lang. Ia o le alu lo e tafao ma pa ai tafao atu isa.

0: mojina. A wa ele fa pe senga ruma foile ti alwa tu e tu ala supervisor pe o jele o factory. Umina ya ruma fema fema wa fa masino a la nga ruma le. Na ona tu mai la vola uti. Ya e ti anu la va o fa ole mia tau lia la va le company. O ro wa lo ali chain. Na le tare chain mi wa ele stop e tiki apo pasese. Ai a fa ya wa lo wa tuai ona ole traffic wa chapa proper traffic ya ele ya se fa inor mi ana ai ole tai mira e mana o mi pe ano fo ya le pasi na le tasi ya lo changa cha wa tan chain ya e ano la va le pasi awa ele usta ya le chain ya wa it's why mo le siang malanga ai mai se ya o isi ave pasi ya wo mai fo la chau la chau chain mi tu mai o e po lu ma chu fo ai ora fo tu wa mai tina loi o mai oi ave pasi o senga lu nga fai mo fie
1: mana ya
0: fai mo fie tu pere le mo o chou ya ai mau ai fo ima so soani i fa na wi ni si tem io e ai sao ele o chere chere o ma chou te po le i pe na cho a chou lu ma chou na china sa mo ya le o de ya io cho cho o wala o ai tau le ai ni china sa mo ya ale o wa va chu fa ma lo si ya china fa fonga ma
1: Yeah.
0: O mai o that's another challenge for yeah. Mana yo foi sina suinga.
1: Iyo.
0: Iya, suya i foi le fai nga bunga le factory ma mia fa pena. Ya mana yo foi le pasi. Ya te a se pasi si. Yo la o mena fai. Ya a ver pasi mo pese pese ya te tono le pasi. Ya te ya ta no o mia le aru ya.
1: Ya a pe ya le ta fa o i se vai a tu le. Ah, ma o tu ai dei tu ma le tu.
0: Ya la lai te fa. Iyo. Iyo. Pei lava lai te alu tuta whao, a pe ana whai atu pei eini pasese, pei le eini pasese.
1: E alu alu pasi.
0: E
1: alu alu pasi.
0: Ioi.
1: E taula na e alu e whai se a onga ave pasi sa mo. Wale wa sa unoa nei e. O se karia mana ia. Ia, o paon me e lo ave apsa, wale wa e kole nina whai itai a, whai pasi.
0: Ioi.
1: Ia.
0: Awa na mea tau dia, ia lua tau sanga, talua ona e ave taa vale wa yellow class 2 over 2 years.
1: Mana ia.
0: Ia na ewa company, ia te pa ia isi training.
1: Mana.
0: Ia ewa re taimia te alua ina o. Ina ua.
1: Ia.
0: Ia loma ta fefe wa experience for ia te alua. Wa ele mfaina na e alu na o. Pe a fai e tele i ready. E te alua. Ave pas, ia e tele aina. To o ama supervisor, ia ave tu. Ifo le pasi ia te oi fata itaina e alu.
1: Ia yeah,
0: o
1: inai, e te ailo ma tafefe. Alo, ma alo ele e ngata ua e sau no manino, ele mata ngō fio le fale a onga ma le au wala ta pena mai ai, ia yeah, loulu manai, ia yeah, ta pena mai fausanga, o o mai wailoa tu ai foi, ia yeah, wa onga mata ngō fio a sasi o tato kolisi wa leva o le longo i Pulotu College. Ia yeah, o o mai o rahu, ia yeah, lewa e ave fua, Ia, ai mai se le whaailo fo i o nanga matango fie. Ia, lea ua o mai le nei vai tau, o le so o lo so i fua tau tua. O lo o tu mati e la tau sa whaapeo na tā pena. Ia, ma fau fau lo tae au. Amu ia i la tau. I lo fi nau, ma tu langa whaapeo na peo na watus whaamtalanga. Ia, o le tala leo le tātou sa ili ngā malo. Leo e sau no manino e le nea fiafi. Ele ngata o ngalue a waa inga a ngalue foi a waa e ka le sia o le faftaila o lo au ngō fie e tele i tali tuali maina se wala au atu al tato o le tio i a waa o faiva nei e fia e tatau o na pati patia i lau tautua matavela i a e faa pea ai i a au au nanga masani i a sa ili ngā malo waftai faa ea ea faftai le toa faftai le loto tele ia ta tonu e tele nisi ngā luenga o ta pena ele tua molo soifua ia e vatu nea vanoa e te sau no fai u mai ai ia ai le fai u ta pokalame ia na usu atu leo le mapesi ia malo usu atau le fitalai ngai ato to manino ia wafo ne tai awa ula ila ufasoa
0: Ia pa, sai lava to ori, lava fionga to ori, to filau, ia chan chon fo yore ale to, umi se tala, lea ua manino atu la ufa asoa fa ata wa, ia a fai lava e ia isi a nga, e por kalami, ia mal au fa afonga anga samu, ia vi ia lea li, ia ai ore nei po, to filau, chai tele peyo na mori atu la ufa afitai, sa lilo yo manatu, ore a o wo o stu la,

0: Mai se fa manuia mo captain mena a fionga hebe
1: hey
0: mai se fa manuia mo tapo inga sa mo hebe
1: hey
0: ya fa tai tele la vai la fionga fa tua fa tai mo tapo inga fa so mai vi ia pele tua ile soi fua fa nga ina ia soi fua ia mai manuia tai
2: ia soi fua to final
0: ia soi fua mai manuia Ia re nā Samoa, stasi au lupe whālele, pēr no whāfonga atu iai. Ia re sunga il wharitua o tia kono. Ia, o lea fionga matua whaiva. Oka, oka le mātango fia i ole, o soi fua manino. A, tō, tō, tō, ua whāfonga Samoa.
1: Ia lama. Ta mau ahinga le whaasole ne fefi. Ia, e le tina fo e pe ona tala talalo na soifua. Ia, e le ngata soifua hawa oina.
0: Ioi.
1: Soifua ngalue. Ia. Soifua tautua. Mo samo.
0: E uma lesi sau avelesi. Avelesi. Oka. Ole lu ina mo taua. Tue failesi ngalue nga faise upa.
1: Ia, le hai faftai wa lava le mo taitu.
0: Ia, ole winga fam talanga sa mo e lau fafunga nga. Ia, le fo, langa o.
1: Ia, lava.
0: Langa o saini nga malo le a lo fapea on tapo. Ia, ia vi ia le ali. E me e aile loto, mi mita le loto. O na olo na fina fina. Ia, tapena mai le fo iwa yaso. Saini mai stato malo. Ai fita le novo le tato pulkalame. Ia, e ava noa. Ole anga lava le tato pulkalame. Ole pati pati o faiva. Au lupe wha lele sa moa. Lo wha peon tu matie. Ia au au nanga ese ese. Ia, ole pese le a foi mai. Ia le tato to'o sports tapena mai. Talenga ato to'o manino. Aka petos. Latu le au pepe. So i fua mai manuia.

Ya ni sina o fa tu fatunga mai se fo i pes pesinga a inicio tato fa il ni vai ngole fiafi ya be ona tau tua tuai ya le pimen sa mo fiafi manuia mo oe le tu no pele ya matute a so so vai malu po inga so tu fina ngalo ya manatu lava ya ona lo o fai malanga le fionga ile a le tato le fionga ya le pepeta la junior le ne ya na tu foi ya mose fa poponga ya nisio o vaenga pe ona yele tau tua fa wow ale tutisa pacific tr marketing ya mese ile tatu talo fa vouta pe ona yele pacific 40 ya I don't know data longo mo sit fir tatu to know asia sia ne longo pinga te fa ilang il fa bitolo fa nga solo le tatu tutisa pacific la foi no se leni ya fa nga ile tau tua le click x o te moli ma watu tasi ne wa o nanga to sili ona mana mia fa vengo fi ino le lafo ino se leni isa mo si utatu otu no ame se foi top up telefoni ya opili o le vai ya o le litise fe so so ani finga fa tau ya te maua uma au au nanga nei ile tau tu ala fiunga ya le opipe o le numero telefoni pe ona matu tata longo fo inisio taimi ua ma vai o lua tasi lima ono tolu tolu fa fa o lua tasi lima ono tolu tolu fa fa ya nisio fa mtalanga ete afia mana o mia ilifiso soani ale fiunga i ale au pepe mole tato ti au marketing sil fiel tato tunuu ya pe ona ya ifo itasi na o unanga pe afai ufufu ina ni ngaha luenga fausi ya ino maota malawa ya o company businessi mai se fo e kalesia nga luenga te tele te mana o mia ile au unanga le ti au marketing ya fafso ta ya nele fiunga le au pepe ya vatu le fiso soani mo oi Ioi, il fa fainga o fieino lea, o le fainga o oka o ngā luenga, ia o lo ngā lue ma vaa vaa lua ma le tato Bluebird Hardware i Samoa. A faifo i le tau lo fina ngalo i le au au nanga. E fautua ina fo i le fionga i leo pepe, mai se fo le fitalenga i a Salmulianga, le fitalenga i a Titia. Ia lo fina ngalo, ia mo nisi o nisi options, a po nisi fo i o vaenga e tala feunga mo lo fina ngalo, ia po i ona iei fo i le fionga i a Titia ki ti ona tia ya o lo o fa tau tia ya le tato seo sa le ti au marketing pe ona yai whatever lo le tau tua ya i so tato o tunu e ala i au au nanga pe ona ilfa sua ino mauta fa sua ino mauta i sa mo le ngata ilia ya o le tau tua masani a le tato pacific 40 le fionga le fintua ya falute ya i le talo fa vauta lea Nunga lo pinga te wha i langi, sa o le ngore nuu, sa o le ngore vale o loa, sa o fu i lama le tu malo, pingi lo malafaka. Sena kwa isa moa, aluangi alwa engala, avele suka, avele laisa, avele falawa mata, o le pahunga moa, o le maa moe, maane le wha fonga le tunu, whaingo fie ia. Kanga me ia ngai luma, whaali e lisiki, scan, boom. Malakesh tapuni malfale oloa ya wa fafingo fie awala umane ya awa fo ile tau lafo ino le seleni pa fayete manatu pingi sawa kwa lau fa ka ulungo le tau tua le ale Pacific 40 e ala ili talo fa vauta ete sile fie le au fa inga o le mefa alu ya ngana e fa loa i Samoa anga e ni loa ya ma fa tino loa ma fa tau ya paul me ma tinoa mole si le fiel tatu tunu fa mol mole ya sa o le ngol fa loa ya sa o fo i ma le pitunu o lo tu wai le fa loa o wai a fa ni ta tano ya franki ke le yo franki Samoa le te e ma wa tu franki i a o to nu o tu ai se me fa lili ai franki mai i se me o fa Oh, wako pulu fa lava lava. E ya mauti no lele, ya le ngol fa loa, ya mese fo il pitu nu, o loo, tamu fa ya ila ufa tau. Ya mo nisi fa mtalanga pe ono utaua, asia siyane le official le fionga ya le upepe. Sia solva ya sifo, wa alo malanga le fionga ya le upepe. Mawale, so swani fo i maile fitalenga ya tetia, ya olo ile ofisa, ya manisi otamali otatu otunu. Te mawa inai, otafatonu ale maota samoa. Ina i mangeli, tala fatau i mangeli, ya te mawa ile ofisa le, ale digital Pacific, amese fo ile Pacific 40, ya male ti a marketing.
le i tau lunga tātou polo kalamele nei fefi. Manatu e tau na o tāua mawhailo ia. Nesi fwoi nei o fwofuanga. Ia mese i meolo te tupu i tutonu o si o tātou o tunu. Ile se pepo wha amtalanga ia pe ona whailo mai lipo tia mai le One News. Ia olo o fe ngai pe au ki lani. Masalo ua le nei vai aso. Wasilia pe afatu se li e se fulu tau sanga talwai. Ile tele o tangata ia pe ona ulu fale atu. Ile fale mai. Ile tūlanga pio na hili fulu. Kale, vayane, faafunga li tātu otono. Ma ile aso ivo au kuso se yo omele aso se fulu ono au kuso li neila vavai aso. Pe amal se lau fitu sun man fitu tangata tau fai. Ia, oi, olo tau fia ili fale mai. Fale mai e faa au kilani. Ya ole e faa ilo mai se pepa o faa matalanga. Ile onga onga, ya ole manava, ya mese ele taupuni ole manava watu. Lo ufa afunga le hatulu. Ole faa mai nil furu ue, faa ya sinona. Pei fuyo na mafa aso atu ai, ile na fuyo vai aso. Pei ona yeli siyama wata ua le influenza type A. Yo e ne ifa pole tangata wa ta ulole upule influenza e ya na sila fiel fa ma ifo isa ya ile na vai ta fa ma yo tele na vai ta ya onole le ai uni fa la au mani tong fitinga ale ne tai me fa afetai ya ile fa afetai ile tua first of all le knowledge ya bo to mai fo i wa fa ma no ye nai ali im ta mai ta ifo mai na to fo isa su su Ia wayeni na i fesosoani, fala auma, tonfitinga, wafoi ya, ya le famai, ya olo pepesi di teiminei. Fatusa lia, ya le selau fitu fitu, fitu fitu, selau fitu sumale fitu tangata iye tao fia le falimai. Ile vayaso taluai, selau lo sumale lima, nisina ya tao fia foi, olea la ua faa iloma nino, le si itia on tangata mama e folinga mai, e mafua. Ono ole tele ole fulu, olo o pipisi, itu ole tatu community ma, ya mapisi ya ainga, matua mafanao. Elefa peua, sili hatu le metautia ole tua inga fulu, masalo, na sile fia le tunuu, ya le tua inga fulu le pisi temini, le fuifatu a malo losi mai foile au au nanga lau pi men samoa ya pe ona fata otolia e foile tato ofisa nei ya vaane fa funga le tulu o tamaiti mai ya pepe ya mai aile fato afa na se o ile fata usanga matanga ta yo no se fulu lima ta usanga malungatu vaenga ya ya e olema wa mai fa mau mau ngal fa ma ya ila toni o fa ngumela ya le ta ofia ile taimina o pepe matamaiti laiti ya mese foi luto hotel ole au matutua ole ono suli mitausanga ya ole wa matanga se e atule ICU ta ua

Atalo fatu malanga o falo alo po iol tatu o tunu uil nei fo ia fiafi o le astofil nei le aso luas fulu o kuso lua afe luas mreono o tatu to efta pa i fo i pia wol ea e tu so le angle le tau si mai o tatu o tua il nei fo i vayaso manatu sa mau se vayaso fa monu eina le tatu o tunu e ala ilo na alofa malo na angle le manana fa so soa mo tatu ia tatu vi ia soa fa manu malo tatu o li o Jesu Kiriso le atua tol taspa ia o ia lava yana mea uma Lona alofa manon fa maoni lan tau singa ya tatou yo moni upo la na fionga o tatou leo leo ele tu le moe lava. Ya, fa ta alofa atu ye olo mfayo mou mei tatou fa ta launga iso se tafa le la rangi. Ya, ema se fo iso tatou tunu o niu sila neiro tatou nofo mao mao wai. Ya, fa sin sili fo ila ngona ta hua mo tatou atunu o Samoa. I Samoa fa maro so i fua manuia vi ia le atua. Ya, natu o tatou tau fa itutu sa ilo na lei malo na fa maoni malo na alofa. Ya mnatu fu yolo fia ngai nisi ma maftianga o tino i mai mangase ngase pei ona masan yai ya ta talorava ile ganga ore li ina i yai lan fa marolonga o ila to umoro fia ngai ma ngase ngase o tino ya nisi fu yolo yai fa ano no anga ona ore o leoti ya ta to talorava fa mai senga fa mar fananga pa ia le tua yo to fidangalo ina ia utu fo il tinga ore maftanga o motsia ia ia ngari leile tua i fofo nga uma a wa fo i sauninga pe or masan yai ole afia fili ole sto fiole o to iva minuti on tale os fuma tasi i ola fa a woto tatu musika a tale os futasi i on tatu a mata fo ile tatu to fa liu liu ia la watu fo tatu proklame nai am ta upu tatu fa so ai ai fo isi si sam ta upu ia ona faso mo ile mo tato ata role su luo e tato anga ia tu isi vae ngau tato o kame peon masan ia tato su ife filoi e oi mnatu tato te fai ufo i le ikayona na ima fau fau ngafare nganga e fai ua i tato fasan launga i tayau o mo mua pe a finingal mudia le tua ilan puri alofa tato te auri atu e ala ilan tau singa

0: Huh?
1: Long
0: live the king. Ore vi si ya tu le ya ti dai ilan tamar ilan tamar di ti le por fera me la mo isi ava ava mo e uche por le mo o me le tama ya mo le bar aburo tama long live the king we is so full to wa wa fo ole ma ma mana o ngot di ti ole tabi ti le e mana o fa ye mo tupu pe amatu ale la
1: ma kala ho ye
0: bi
1: Apanga wesa uma failo de usu. Koko ke ki aku ve ka el vinho ne.
0: E le tu sole mo mo ta betira chila me mala vol ma fo me e mona e fayem tu pu pa ma tu. Ai ana ma fayem tu pu pa ma tu e me wa tu pu tere na tu ava e gire lo pesa ole tal. Ah le la wat atal fide ontinama me. O a faira tele wa va oira le le fide tele mo ave mai o te poti ha o ya te o te mo lo bot ave tu ro ave fe isi ave fe isi wa va ave mai e mo umam ta ma la la va la bot ba ro oi long live the king wa vi vi ka ba ro va ro
1: oi
0: la
1: la la la la la la
0: Era ma tu yo sa na fiku ka usanga yo sa ar mi kire ka ko ko mu efa
1: oile oile tu pula ti jo sa
0: i pula
1: o yo sa po ti tu ta usanga pula man tu ore e lo pe ma e ma tu oile tu puna ta ma ti
0: e ma tu ara ngale tor mu efa ar ku po ka me ingan fiku ka usanga

0: Ano ia?
1: O aire ngō le whaidi e se ere kama.
0: Ia.
1: O le lead singer e whaidi.

0: Ka fara si ni famis o yo no rapper Luisa. Eh. I
1: want to tell everyone. Ni understand. Mm. Ang mga kuwa nga ala
0: Mm.
1: Tara mai skoki lang.
0: Mm.
1: Ang sa ideal po ma. Olo ka ba iye e maros niya kuhu uwi dela.
0: Mm.
1: Eh, ekpey yon pasbika. Pakungu ngay mafangsanga. Ese kawi ba merkawe e mangui ay.
0: Mm.
1: Ya. Iba pero ya. Robert Luis, yo yala malanga rolan pasbika.
0: Mm.
1: Olo nga sinasya si Robert Luis. E fale kongu mama e sa ingkaka mga mga. Pi estela. Pi mbawa de. Estela pa may kafair po ma i ili awa ili mosko fikul estela i po kurang yung ay marulu. Ay maraya ko marasanga. Kami marung ang asinga. Malaga may loa. Sa loa siya sa imo ko pasik nga kay tayo. Ia ere i mau aise, ere i manguini aelo ga gati ngai. Ko ela kua sei, il moku nga ka o maa keise sa aili. Ia ere i manguini aelo ga gati ngai. Olaka malanga la ia wai. Nga ka awo ilo kemalo a wai. Pemai kemalo a ia wai. E kealu Samoa, o Samoa. E ko kere kaula asea Samoa. Ele leila ko vai e fai mora na au na au tambo. O kar ko vai au tambo e mangu i ro ga sa. E fola u loi us kala i tambo. Alu ko loi tambo. Pa mai la por ka ga ke mai moto. Por ka ga se vai moto ka mangu i us kala. Pa fai vai ya. Alba sinya vai bosto i. Ama uye itu skala. Ya ngopo do sa borku skala. Kala gua lo skala i. Ika ka vai bos. Ekie ekie ngopo sa bo. Asi esu te pongu ai. Fai lo fan. Ya ngaba kuro e ka ngata i vai dimba. Era ku ngai vai dimba fai lo fan. Ole mafu angala ngale oku. Uskala. Nga suwe mo pori. Ino nga nga se nga se. Ao sa mboa nga mba uhai. Nga mba uhai li kau nga se vai mo. Nga mba ngui eno nga se nga
0: se. Nga mba
1: mba la kista. Nga mba ye fatu fata utanga nga ye kuskara i sa mboa. Nga kwa mba vi. Onda mba mba uanga. Nga mba ni uai. Wahu. Nga mba ingu. Nga fai nga nga nga fai nga nga pang maro ki da fia e wo le pong i wa le un mala mo kaya wo ma ni i e leo ma mala mala i nga fai kala nga sao kura kongun ma inga mba wa iya kama di woi ai or kala nga su su ea oro i oro ka kia le ki ni sang wa ingu nga pang i da fia ai o le pong boi Pala marka ya oma di. Yor kala nga winga iya aku skala. Nau aku samboa sa sa ini pupu. Bukan bau samboa le. Neka ula siya wai moso nga nga bangun yera nga. Nga nga singa siuri. Or siena.
0: Kaftai.
1: Iya. Seko efa ekuli di siri pamba.
0: Iya fai meri siya siri.
1: Siri mudi.
0: Iya, siya musim mudi.
1: Oh yeah. Ole foi o PC e ela foi PC de APA.
0: De
1: APA de APPA. O de APA. Ole foi PC nga. Ole ka tiva fico fico. O sor ka tiva fico ongo. Ela ui lo ela foi PC e ere yo Europa. Ela foi PC ole foi PC by Sweden. Ala ka tiva fico fico. Ngau o koi pesa de apa i sambo. Ori ni sidi la. Eh, yes, tak tengah malang aku sambo. Ngalak mo pesa de apa. Ngalak lo kaka i sambo. Bawa lo ngalak kue sidi apa gua. Eh, tu koi pesa. Siri, o ai nga malanga ki sa mor ka sibi ka sik. Na la ko peso de apa. Ma wo ro e tu e ti sa mo peso de apa. Ma ka ka lo e tu e ti sa mo. E ma fua ka wo ku peso de apa sa mo. Ma fua ka ka malanga ku sa mor ka sibi ka sik. Yo ti di apo ai nga malanga ku ka sibi ka sik sa mo. No, ko e peso de apa sa mo. Ole pese bua bua le apa nga bua bua ka tu ai ti. Ole pese le ai tu ai tu ai tu ai tu.
0: Ya fa fa mai ta tu i le fisi mai ya sem. Ole ai tanga tana wa tu i sa mo i le record le ale apa. Pa sua.
2: Oi.
0: Tona mai.
2: E fi mo ku ka i si yo. O sem nga i le Amor Mori.
3: Ele me ia ir com o Ouro Pachirui. Ah. Eu acho que eu sou o Coimbra. Olha, o TP, Tuberculosis.
0: Olha. Olha, está o Samu, o Fato Fato vai, vai.
2: Ia, é lá. Olha, olha, como sabe, como o Coimbra. O Samu.
0: Tau sanga na tau ru o tuai ro patu si Samoa fa fa mai ja tau ru na tau sanga tau ru o tuai ro patu si Samoa.
2: Ye pesidi o ku sai mai pesidi a Samoa
0: o ka i. E.
2: Au ale pe o la le go fa ele ngama. Ka si varu go fa ele ngama i o ko ele pe.
0: Ka si varu go fa.
2: I.
0: Na lima la kau sanga i Samoa. Ah.
2: E va pe nga.
0: Mm. Ah, kau sangat ni kau kau perlu isu lekas baru baru itu.
2: Ini apa?
0: Hmm.
2: Kaya apa ini?
0: Ah, Safia Fia ras kemarau sama, kau ini lekang sama.
2: Lekang kamu aluan memang
0: kau ini. Memang kamu kau isu kau ya soalnya kami kemarau memang awi luar ramai bukan kamu. Awi lagi luar kamu bayar kamu bilal kau.
2: I'm sitting.
0: That on my BV.
2: Fabu ga. Yo era como na opapo.
0: Somo fayaris ko ingari.
2: Fabu ga.
0: Somo mai.
2: Fabu ga kufia.
0: Mm.
2: I share fa swa pa ya pa mu ga kufia. El Caruana va en el Elvio, que ocupa un mar. Ya. Ahí lo es la Cucagua. Ya, coge el oro.
4: Agua, agua, ya, ya.
2: Ya, ya. Ya, me voy a la... O me digo, coge que ella que más va, ya. Ya, pero... Cabo, cabo, no. Pero es fácil, no va a peor. No, cae, abri, y yo le digo, yo le digo, ¿qué pone? Ya, va a ganar Ya, va a ganar con Malawi. Ya, va a ganar
4: con el Bangui, el Bangui. Vamos a usar, ya, va a ganar.

0: Finland. Ia so ma Denmark i de kasiva di Marima. Oi kasiva a feiva se raus Scandinavia. Finland o le kasiva suruiva. Denmark kasiva di Marima no wei kasiva ngo rua faks mi usida sa ola. Ai ala sambo. Nana kau sama oku sambo. Le ombudsman.
1: Ai oku yang rua.
0: Oi. Ok fa kasi amal kuko kasi ya.
2: Ja.
0: Al kan sen ge i wala po ka fa ta sen ge le. Pa pe o fo le. Le po se me o le. Balu lima, balu balu iva.
3: O le kasi iva iva o na fa vai ai i sa mo.
0: O iva so ok la iva so sa ola. Ya la o man to te.
3: Iva iva o sa mo. Ja. Kasi iwa o ruang yusira, o nga e mua mua yusira ya Samoa.
0: Mua mua mau, mua mua mau.
1: Oya, kusa lepo da, lepo ang yusira mo kuka kukuko kasi iwa ganga.
3: Oi, sorry, Reverend, e nga kausa kasi baru o iwa, e yor kasi baru o rua.
0: I, kasi baru o iwa, kasi iwa no rua, e nga kau, yoranga ufa fuka inga me, ila ufi ngalua. Oh.
1: Kua lau kasi ikau, iku ako ga mepa mo.
0: Charme.
1: Oi kau ma uma ai de ma kura kau ma uma ai. Ala kau ma kau ai aku. Ni ala kau kau ai. Ya kau ma.
0: Ya va como just do si me sua o la ta unha ta o yesu rated mark my Finland Greenland Iceland
1: I don't know what else to learn you
0: y
1: mark o un número unha gai que el curinga y era lo que can
0: Charo me sem
2: o de un palan e a ma kresa a kaupie que fo ringa de upu senta nevi O leo que mano vau de spelling o leo ai a ma kresa de upu de upala de uvia
0: Scandinavia ah
2: Ya ngala ngala mo mo bai
0: Oh, I rengo kan ko wa kula fi mai sai mo nga ale ale lo kari ngal fsidia ole la
1: ole nga ale ko kari yo kari
0: ole yu kini kari ko ko sala kan ko ko pura na ngal ngal via kula u fi ko ngal fi ka ko ngi yang kan ko ko iska di dia biang game ah finle
1: yo ole la la ko ga si
0: oi le fa pe ai na via ku ngai i beka o europa Ya sabe tal of city, never of singa, no sé.
2: Especially a para o kusa mo.
0: Oi.
2: O le mafua nga o kai pensa de apo isa mo ka sibu fi kufi.
0: Mm.
2: O le malanga kwa kunge ni se pekto.
0: Ah.
2: Ka la ku kunge ni se pe ni de va.
0: Mm.
2: A ko ka wel va ai ke le wa, mo ka.
0: Mm.
2: Ta lo e le va apesi.
0: Si.
2: Era ngonga ni pia ako. Then what will be said up?
0: I'll
2: be said that. Number one, what is the thing? I do. But the thing is, I think I'll bring a back from my year 280. And what will cover the back from my year 280? I don't want to go back. The man, why you visit that camera? I'm the picture. Who will cover the back from my year? I'm going to follow what? I'm going to follow. Ole apa ala pop apa lu ngono koi pi pape lope la lu ngi kalu sanga di ide va pe fainga po sanga sanga di tingi alu lope to maya fa ngoi ide va asia ku se ki ti ka te de ale wa nga ngira sia e ka kala ide va ai e u pe mbuka ka yo mai makabaka ya ku lope ya nga ngira la saulai Pu e o pes. Alu no pes ka de 20. O lo na fia. Ka kala ron va. O walu ke ma ma kar va. Ba mu ka bulu ma pes de ha. O ke ma sang ya pes ma bai. O fai lo ye. O le na la ku pes. Ma ba ku lo na na ng mai ko fo. O fa ku lo ye. Te abi se ga mai. Ba ma kar. Lo que sabe fue pesare al vale ta ka un ba ga yo pesi ka ala ku lo pet fu e peso ala fa ai ko kongo le ba puede ngala ka se ya nga un ba lo pet ke tu e pi ka me lo pesi tu e pi se sia ala apo ala ma fu ngama ma fu ala ba tu ngi bisa pekar ngala ku isambo yo ka tingal bisi
0: saftai
2: Ole malanga kuinga di tepek ke kasigo fiku fik. Tala kuin mapecho le apa. Tala kalo le ai kiri ide wa. Bakwa lo wa logo ya kaudang
0: ya ba. Lo fuman pa o.
2: Yo yo. Ya kaudang pa lo ba.
4: Olisa Marie Presley lingo le kenge.
0: Oi, waski. Nicholas Cage.
4: Ma kule na mi gori ta poli umai e kutoi zvoi da lori posto bale.

0: raka.
1: Ia.
0: E fia ku fongi, fia ku pāpsoanga, fia ku wala ko fika.
1: Ora, o airo ele, fia ku pu ia samarau.
0: E, awa, ale, ale, ale, bafo, ale, si bafo, ale, ale, ia, ka, ka ilo. Ore, si bafo, ore, si bafo, ale, ale, oke, ole, oke, kau ki, kilo,
1: ia. Ai, ele, fia ku pu samarau, awa, alu, ia, le, di, ilo, okore, fua, wafsoanga. Kawa, fa, kawa, ngau, ia, samarau, samarau. Kau nga fing, kau nga fing, oi oi, mai oi io, oi le, oi ke, oi, oi ko fing, oi. Mi le, mai ku ya, ya le, ya u fa so so kwa, ya mo, miski u samra, u samra, u le manga oi. E ko si file mu, oi. Mm. Ya. Ko
0: ka ka si di ka da ka le. Ora ku ko si ya, ora ka le fa bu ka. Awa wa so wa le fa fa u le bele.
1: Bela nga le u fa ko ya, u fe nga si wa fa lo mo mi ya mai kanka. Was de over Marcela uva su angel que mi a un vin mais si ok guia me cago
0: dar dar dar dar me cago
2: o meu homo cupo
0: e
1: oi e vai tai ora uai lo ora ora uai lo o pure o fior con ora or con o le singa o le singa o busaka o ir fungo mira no con
2: Orfia.
1: Mm, Orfia.
2: Kasi rua fia.
1: Kasi rua fia fa lima o. Ah. Ne la nga le oke wa afabe fumen fia kup. Lo mi la ka un bon bon fia, un ka un faru pe. Ya la ufio ngal fia kup. Ah, ele ele fe ka u la wa kup fia la faru pe. Lo ufio ngal kup fia. Ah, pe la fia kup ngal kup. Ya la ufio ngal fia kup. Ah. Maka fia kup. Maka la fia kup.
0: Come on, Kwa uloa eleve kengi wakakasa. Na kuroa kuo edaru, lere ir kuo edaru le. On le siri la. Ole ala kala mo kwa amboa le nga, le nga le le kwa pisa kwa rengu kwa mo kwa amboa le te nga le le kwa.
3: Kwa sa un.
0: Na le le mo kwa amboa. Ai si kwa rengu kwa mo kwa amboa. Ole ala nye doa. Ole ala kwa kala mo kwa amboa le nga sa i te nga le le.
1: Olé. Charo mai lo bebe.
0: Ai kala ru kwa mo ai fai ko.
1: Mm.
0: Ya ya no oi.
1: Oi soli. Charo mai mai fono.
3: Tin muli ve me exam.
1: Charo mai.
3: Ole kamalo engoi a Michael Perry Moore only the failanga took back TV show my doy lalang maliu maliu ai elonga for finge la wilo yonga se pangam bole ko feya lalang mele fai de ken milenge lingo le kenge malang mele fai de ken milenge
1: Ako majas roo siri ma mlai fono o ile ingo le fino Michael Perry Moore sa sa masani ma ma ma mlai fono ya sora Tano mai o pivi
4: Ora vai ka eli Samoa.
1: E.
4: É go for the sake of come. Or se era or for what? O pera o Samoa e ele vai ngar ao pera foi ali, foi ali go vai.
1: Tigo se pera o chit.
4: Or vai a ele Samoa. É go for the sake of come. Or se foi or for what? O fera o sa mo ele vai ala foi de gol vai
1: o le fe e no foi e fe no foi vai
4: ia
1: al fe foi ia au la sia
4: o foi ia o foi vai o ca la sia fo
3: Este era algo foi de vai dai o e de fare mai dai sa fo
1: Ini pesona
3: vai
1: sape. Tava mai obivi tadi maya. Lo pepe.
4: Tava gaya, nafo lolo.
1: O le fe ngo foi le vai, ora ale ngo la fale, le kaula sia, ala fale, le ngo le vai ya.
4: Ale ngo le vai ya, fe foi da ele vai.
1: Oh, yo fe foi le vai ya.

0: Sano mo sem?
1: Iya, sin murmuri sa kaun pala men yang gisila.
0: Sano mo?
1: Gisili. O ay fai pule o bang, o ya, de kere fai pule fa ke a mat pala men.
0: O ay fai pule o man, na o fai pule fa te a mat pala men. Fa fa mata sno o le sili mai sem, sin murmuri long fa. O ay mo le ase. O ay. Bawa sama mana ya? Bawa sama mana ya?
2: Iya.
1: Bangga ya kan ni sah. Bangga ya. Bangga apa yang pule sakit ya?
0: Oh.
1: Oh, kau kira kala bawa sama bangga ya? Fai lu galang, fai ni kasa ingkia muka kesenggak.
0: Hmm.
1: Kau kira kala apa bawa sama bangga ya? Fai leh ni kasa kesenggak mengkia. Ya fai dat pogo par denge manga or fai pule fa.
0: Mm.
1: Ai ne pule fa. Ta pa di pare dia. Ire fai fa ke am sen dire. Ngo un sen dia ora ngam ka hori. Vai fa.
0: Mm.
1: Ora da pe.
0: Mm. Ai ai par mira ngai bang, un fa ke.
1: Ngo da ba ka pule fa ke am sen dire. Aw pare dia.
0: Hmm.
1: Kan manga oh iya. Leki ba ngai sui pare dia. Apo den pega sui.
0: Dan lu fama ba pare dia.
1: Le mo fakke pare dia langa mis kanga lenga.
0: Oi, fa pe u fama ba pare dia.
1: Oh, o kui pen tore mun ta ki pen. Mm. O fakke pare dia. Aun sen pidas. Nambang ako, ito ako kira fay puli. Fakya man pa rin. Yaya rin pa yung fakya. Na pa may wisan sila. Ano wala kang parok ka?
0: Hmm.
1: Ito wakula mga ngoy. Isa umat parok ka yung fakya yun.

0: Tara for same.
1: Yo, le mago mo porare. Le fa iri nga bo. Pero si di mo lai pum.
2: O le deep purple, deep purple.
1: 1972.
0: Follow me just a roof, she'll be a

0: Tau suwa.
1: Oi.
0: Ya, saru mai.
1: Ola la la ingola wala na e el falfono.
0: Ingola wala na e el falfono.
1: Malatu numero.
0: Malatu numero. Ingola wala na e falfono malatu numero fa fomitas tu si a absua. A wala na e falfono petania a.
1: E ara kali ole ole ingol pal. Ole pit pen.
0: Mm, pit pen.
1: Ole papa ole waki go.
0: Ole tawa nga ile waki a pit pen no. Ai pia ngai pia ngai fo ringa mo yong li sibai nga nga ori wa e isile ha e isile house of lords
1: my house of lords
0: e isile house of lords isile house ole fa common house of commons house of lords Westminster Hall Elizabeth Tower ya Elizabeth Tower la nga le ka ol pick pin e fo ringa mo yo fo fo umanga per kangia House of Commons, House of Lords, Westminster Hall, and Elizabeth Tower, our famous tower that holds Big Ben.
1: All Big Ben are what
0: you? They are long for you. Why, Makura in Addis are a Paul Long Piacaricula? Ah, Usala, Yala Kamar, one eye. Eu sure kai awe e afu eu sure kai awe e afu ya eu sua ingurang kofir il kafe inga a ne fafsa nga imuri mari ya e ka lo longo nga e pa lo longo nga ya eu sure alu maro la ko lo la ma ko langa bunga a e oro disias wa wa afu ya Ore la kurka maro. E ai ki ore pa ofu malu. Ale la yo. Ko e luso kurka maro di skaya o la ku ko e gulan ko fenga. Ala wo wa e ia ia ka maro ale ka lu. A. E busi de ipo por a mi ngore uso ko yang. Me lo sama. Me lo so Orke mbia ke bako ke ngofo nga ka ro ka lo ngale ra wele so nga fili wele ka ro o bisi ka kare ka bia mba ka ro ko ro maro oi the prince pelkan yere sa fusu e ya e buza ko lo ngo fusu nga prince ai ra lo ngo a le lei yo fusu ma nga yo ro fie fie fusu ki nga ngo kai kai ra nga e Kaki ikaw ko ngari iya, kaki fuwa ko ngari iya, li liyan fuksu ka mama ngari iya. E kai peyo, kai nakalaka il fuksu a Roy Jones o Amerika. Iya, mara kami sambo la rawa, eko kai bingi, wala kami sambo nga, oi fwere ngo prince, ah.
1: Eo chai ko pe kai ngay.
0: Chai of taia, le, o chai of taia la ya, maia le, ai esi skai yo lang fuksu, skai yo fuksu, kami kire kta kot.
1: Yang abare peyo kamu kao.
0: Sepeang kakek dulu sepeang warpi kamu kau kamu mikir lelai umangai itu. Peye elu angai fayang. Jadi udah spiko ya, dia udah spiko. Kau
1: semua
0: ni fusu amosa, kau lepas pun. Kiri makan makan lepas fusu amosa, lepas fusu amosa ni ing TV ya kau.
1: Aya
0: tiboli yo bai fuso wa sale ko fuso ki. Ya ba go faro ba fuso ala ga ya fu ya. E ki fu ga ri pu en i ki fanga re. O fuso tiboli. E Paul me ga ya fa mai ya ya fa sa la nga fu ga re al ki o mo ya. To fa so to fa so. So tu so tu ala e sia bela ku pu ko ba re.
1: E o so mu so mu. Luanga mu role e tibori ya pai role le maya nga abai mo so e sibera bora. Ma kala punga kulanga bai.
0: Yo nga fola ki lo nga kala punga kulanga bai.
1: Yo
0: ye le sa ora ko fa kuang ka lo nga fa mong ye le sa ora ko ile sing mu ku ko le fa ku. Na.
1: Oh,
0: sa ku ri. Ore kakai onga le mayanga Oi le klapu nga Kakai ngo ya Pili Meritif Sawa Ya Ya Mea ranga lo ife koi wara eki Ufa pensi uki ngoku Nga ufa koi ari Ese tuku kumea mbo uya Tano mai brafono
2: Ole pensi E ngo le jump Still the busy or the jump, the busy left to see the at white. Or the heavy metal, like the Carl Van Halen. The record,
0: Ole yo pivi. Oh, la le folong fala. Yi onga. Sam.
3: Ia, ke ke ko sa kum sin bun bun ka mon bon.
0: Chana ma.
3: Ia, or mi fili. Oi ni ke ni pasa la wa. Ki vi en ni fila. Ka ke ke mon ko rua en ngo kai lu ga in ga ile si voi ka sin. Ka pai poi pole ngari. Hengar benga ki vi en ni fila. Hengar benga umbala wa. Ai ke mo ke ke lu ngari. Ai sa pa sa la wa ni tua. O fai a inga kamai ka aide chua kamai ka. O aile ingor. O kamai ka inga nga hengar benga TV sa fai pai po monong korua wa. Amo ke ke alu fai a inga ni kamai ka. Io ho le news boia.
1: We are so repeating reading, oh.
0: Mm.
1: Nsa
0: mo mo ale ngalo fo ikar. Ba ye mo la ko fa. Ni, pero ngalo ya lo ko sa wo ya lo. Lo ngalo.
2: Ba na ye mo sin amakau.

Ore i ngore ka mai ka i fasa lau tivi. E a makalo i ngore i le mō. Aoronga la nei. E a makale a. Ore mō male a. Ore mō ronga fes nei. Ale ale la nei. E a leo ngafo. A mō male i ngore a. Male mō i e mosa uma. Ya si ni pe ta pa o. Ole se nei mare. Ar kamai ta i ole A. Ala ngala si nei mo le mo. Na fa ngal bu nga TV e ngi sila. Ei. Ma lon ko E fa ipo ipo mar ba nga fa ngal bu nga TV. Ai sa lu ni u flesia. Ma fa i ai ngal kamai ka i dis mo kamai ka. Ior kamalanga apa kan wong TV lu fam apa kan wong apa wong apa mabai ya lorong fam mabai le koyen TV kan ni

0: Ora usiri sa fa ya tu ore. Ora Natali o tanga tsaingo ya Prince Hamet. Hamet. Ma ngai ya yor fusu ore ringa.
1: Ora la pipo dingi.
0: Ole perka ngia ai musademi ai

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E tōn whātano whātu ilpa i o Samoa nei tūna, tāno whanawa mālore sa i fua malangi mā. O si mai lōl whaafonga i telefonu ele as freile, lūs fulitasi au kuso luafe lūs fulono, ale lima tolitasi pi ai PMN i Aotearoa. Na manu manole au whaipese ale United Auckland Gospel Choir i le whaelonga auro, i le tau vanga ale World Choir Games, o le tau sanga luafe lūs fulono i suetena, na mua mua whaingoa ina o le Choir Olympics. E lima sifuru tangata ale au whaipese, e to otele tangata Maori ma le Pasifika. E na o New Zealand tau vai le neifa moe moe, ai maasani o na pule au whaipese ma le United States ma le United Kingdom. Na saun wale ta ita ipese po le choir master ya se umanu se Walter Simon matafai ya faapea. Watato au sia se tuulanga mataina. E ilo tonwa itato tangata indigenous Pacifica, Maori ma Oceania atoa. O le tau vanga, o le neifa moe moe, ni faa taunu ina i tamaki makau raung ile lua tau sanga taluai. Olo manatu komisina o leipa vanuatu e si ili tausanga e amata inga ruenga faavai taimi ma ili luas fulitasi ili luas fulima tausanga. Nufa alia le komisina ya James Willey ili vanuatu Daily Post o lea faa moe moe tu ina atuwe lea vanua itu pulanga e faa ua waya wa onga a ole isa ilia ni nga ruenga ifafo. Ina ua umana faa alia sisu suenga e fastful fapa sene utupulanga talavou ele onga alulue, ele oo ya onga, pe lea ifo ini awa onga faa aptoa. Na faa alia James Willey, itatau unatele nisi nga alwenga itatonu loto ifale, ma avanoa faa lea awa onga. E afe maafi tangatu vanuatu e malanga atu ni usila ma australia itausanga taitasi e nga alulue ilalo porkalame o nga alwenga faa vai taimi. Wale ipitia mali faale tonu mwale ititi yota palayo la okisene ya tfale maitele isa moa wa maafu wayo na tolopota otongo ngase ngase ya ufia ili kane ya salisutu mafatu ngao. Na li ipitia mali saa moa observa otangata mamai yolo ufaatali mota otonga faingataa ili fale mai yotupuota masete mea ole ulo mana omia ni tali manino maile ofisa yolo soifuwa malolo ina. Sa mua i faalia si sui malimutanga ruenga sa ifu maloleina faapea. Ua mae au na faaleleia le nei faale tonu. Ina ua taunu usa palayo le okisene mai Amerika Samoa aele tai tai lava. Ua faa solo solo manuia se ali i leo leo le fale mai. Sa faa manu alia ina ua taia faalua le taavale le leo leo. E se tangata na alu sawa sawa. Ilu ngato le tapula faa tangaina inu osioi au kilani lea soa nafi. Na faalia e lutena sinia ya Carl Fowley, ole taavale yut lanu paepae, na alu lise lau kilomita le itula ifanga Perua Peninsula, ili taimi ni faailua ya li leo leo itaofi ili taavale, aile iusta ia. Sa atu li loa loa ele helikopter i kola leo leo lita maaloa, na alu susoa patu wa oi, malafuai iai, le pauta ole methamphetamine, scales po ofua mamafa, male tupe faita wafe tala. Na faana ui noli sui taita le Queen Party ya Marama Davidson le policy bo le faato sina fau mo le palota. E faata tau itau mafa ma wafua ma malo loina moa onga free school lunches. Sa hii ta wai o le fua fuanga u faata tau le faonga ino puna oa mo le luma na iyo tato faanau. Faatu pula iyo nga luenga titonu le ai ma le lango lango le au fai faato anga. O le sini ala Queen Party, ya toi faa wau le polo kalami o le kahora ka ako, ili faa lau tole ato tau mafa ya onga i faa selau, ya tofu tofu siya, ili selau lima sifulu afi tamaiti, ya mawa se mea aipo land, ya so uma. Mana tala faa iu, e sifulu fata ngata mamanu ina ofu malava lava po fashion designers mali pasifika manu ese ese, o le asabalia le ale le vai yaso o le New Zealand Fashion Week i le poa tae ao. E faali ya itu a inga la e faa nganu uma nganu ufe filoi o le nei vai tau. O le tausanga no na tolu le nei o lo faatasiai le Pacific Fusion Fashion i le New Zealand Fashion Week i au kilani. Le faali ya le faatonu ya Nora Swan. O le feilo ha ima le so o tai faatasi matufunga po o fashion designers sitaili o Australia SS o la malava mte unga falanu alunwai atangata tale ni o le lalulangi o le afailu atuai oa atu funga pasifika itangata faatau mai so se itu o le lalolangi. Samoa, talafai unao le neiva yaso, ima maoni yao le alela utapua inga, manuia fo le vaa yaso. I inga pulai maria makere tituu, so ifua.
0: 531 PI.